0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum.
5: Tagum po.
4: Ah, sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa hospital.
4: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, ang Vegemax Plus?
5: Opo, Vegemax po, inalo sa gata.
4: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kail itong 2021, kasan ng Vegemax. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.
6: May buta ni mo diyan kay Igan.
7: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
6: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Igan, kisa pangalan? Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
7: Pasalamat ko sa Diyos na nahubagan ko na taong doktor na naado sa gabalo. Ibalik ang
6: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
8: Palailaan din ang taga-asa.
9: Taga-Iloilo.
8: Taga-Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vegemax?
9: Ako, Lord, gusto rin. Mabuti naman ang aking kalagayan. At saka, pagpaklamat ako sa Vegemax capsule na umiinom po ako araw-araw.
8: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vegemax nila sa imo?
9: May epekto po, yes, sir. Kaman, higit siya, Ginoo, Pastor, naka-inom po ako ng Vegemax capsule.
8: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
9: Opo, opo. Kaya nga, Lambunaw po, kung gusto niya mag-inom ng Vegemax, kanto na po naman sa sitio ng BKM po.
8: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
10: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Julie Dimagdi, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata, nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang sampot. Murag sa diretsyong istorya, Pastor, ng Almurana. Tapos, buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o Bigimax. Tapos, 4 days lang ang tumar. Pastor, nadula itong iyang kwan, nabukol sa bulit. Dako na, Pastor, murag kwan na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong Febrero 15. Sulod sa apat ka adlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa bulit. Nanganak ang bata ko, himsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Bigimax, nga gihatag sa Ginoo.
3: Pastor, salamat ko, Pastor, sa Bigimax, Pastor. Naayo atong arthritis.
4: Nakay arthritis.
3: O, akong arthritis, Pastor, naayo sa imak sa kong tumor.
4: So, pila nagkabulan o simana nga gibatin mo yung arthritis?
3: Tulo na katuig.
4: At tulo na katuig. Unsa man, ng hupong, hubag, unsa man?
3: Wala, Pastor, Pastor, mag-isip ko paglakaw.
4: Ah, mag-isip ko lakaw. So, karo nag-inom ng Vigimax, pila kakapsula yung nainom?
3: O, Pastor, right, Pastor, ako yung tumor, Pastor, ako yung bibig, Pastor.
4: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong?
3: Wala, Pastor, Pastor.
4: Okay, so salamat sa Diyos. Kaysa di palihog.
5: Si Lucy Alastra.
4: Nag-inom kag Vigimax kay aduna kay gibati sa lawas?
5: Oo.
4: Unsa imong gibati?
5: Kaning magtagid bitaw?
4: Dugay na nga imong giantos.
5: Dugay na mga 10 anyos bitok buka ko Vigimax pa na tumar.
4: Oo.
5: Nya nihilo na kung ka. Kala nga ni undang mong supastor, kung makaayo gud di ani undang mong supastor ya ni balik man na. Ni balik na pud ko kuan.
4: Inom. Okay. I-maintain siya igan pero at least karon nawala.
5: Kung wala-wala na sa akin, balik ko sa tumar.
4: Okay, salamat kay Igana. Salamat kayo.
0: Radio Kaibigan, Headback Sunday. Songs of Yesteryear. Relax your Sunday. Listen to Radio Kaibigan, Headback Sunday. Songs of Yesteryear.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
3: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala man ko katungog ko dyan ako. Dyan yan, natungog nung punta ko sa ko ang kaila, sir, ang user po dyan. So, nag-try ko. Nya before ko gagamit sa Vegemax, sir, ang ako ang magagibati man god. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, abatang bagang. Tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ani, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Muna, gutry ko sa inyo ang Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days naga naman nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa na ako akong kaon.
2: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
3: Sir, bag-ulang dyan siguro mga 5 months ata or
2: 5 months.
3: 5 to 6 months, o. Dinisa po, sir, katong paglipong-lipong to na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
2: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon nimo sa mga naminaw karon, sir?
3: So akong gihawag to, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kuang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong ang Vegemax Plus, sir.
2: Okay, sir. Salamat, sir.
4: Hello.
5: Yes, akin sa Dipaliog.
4: Igandiling ni Pastor Dan.
5: Yes, igandiling o si Ato Igandiling.
4: Asong mama igandang yung guiter bito sa liog.
5: Kaya oo.
4: Nagamay na ba ya?
5: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
4: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
5: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
4: Nakapalit man ko niya o isa kabuk
5: niya. Sotelia.
4: Pastor.
5: Yes.
4: Anam-anam nun niya. Inom.
5: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan gamit sa Vegemax Plus.
4: Oh, mo anha lagi ko diyan Pastor kung mapalit ko Vegemax.
5: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo Gutelia na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. O di ba ka sa tong Kabigan Center?
2: Kinsa di palihog?
6: Si Sir po diyan ni Dres Kinilagan Pastor Dan. Palit ko Vegemax dito lang ni igan kana. Salamat sa Ginoo Pastor kay awala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
5: One month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
6: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero grabe,
5: grabe ka sakit
6: akong mag-pan.
5: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis, unsa ka, no?
6: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na pagsigap sa doktor.
5: Okay, pero at least salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
6: Kaya kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang Vegemax. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat po sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang Vegemax na capsule may nakahit ako.
5: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
6: Ako si Charboy Dayag.
5: Salamat kayo, igan Charboy Dayag.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
3: Sir, taga-Quezon ko. Bumbungon Quezon.
2: Okay.
3: Dugin ako nga kanaang tigpamina ako niya. Apil naging ko sa grupo sa Kaibigan. Pito na gatuin kapin.
2: Salamat kay Gayo.
3: Doon lang ko ipabot nga testimony about sa Biggie Mags Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos gidala na ko niya sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor sulod sa Luha kasi mana. Tapos ako siyang gipainom mag-Biggie Mags Pastor. Nakahurot lang nag-inom siya o gibali. Usa kasi mana pastor guntag hapon. Salamat sa Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karun, nakalataw na siya pastor.
2: Uy, pilay ang edad igan? Pilay ang edad?
3: 63 ang iyang edad.
2: 63. So, sa duwa kasi mana, gipainom ni mag-Biggie Mags buntag o gabi. Karun, nakalakaw na?
3: O, nakalakaw na pastor. Nagsimba na magay sa GFA pastor.
2: Ay, salamat igayo. Salamat kay igan na.
4: Si Roger kuha ni pastor sa taga Hubang San Francisco, Agustan del Sur.
5: Yes, Egan, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Mag-testimony lang ko sa Biggie Mags Pastor. Ikaduhan ako naayo aning Biggie Mags Pastor kay sa una, akong apo pastor nga gidinggi na kuha na sa doktor pastor nga iyahang siplit is 18.
5: Oo.
4: Nga akong ipatumar o Biggie Mags Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa pastor, ng balik ang iyahang normal nga pitpit.
5: Na-admit sa hospital at higayon na?
4: Oo, na-admit pastor, na-admit.
5: So, ipainon ni mo Biggie Mags, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet?
4: Oo, pastor.
5: Yeah. Okay, salamat
4: pastor,
5: sa Diyos.
4: Ako na po ang higamit sa Biggie Mags Pastor kay sakit, kayo akong ilib pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na akong makadaon pastor, kay sayo magkusakong uma.
5: Oo.
4: Kasi sa kita iba ko pastor mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuan ko pastor na kadesisyon ko nga mapalit og Biggie Mags ng palit pastor og 20 ka kapsula o akong natumar ka pastor lima lang ka buok na wala ang akong gibati pastor og akong pagpangi pastor murag na ini gawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi pastor og mo to pagka human ako pastor mga duwak adlaw wala na ko gibati pastor sa akong silid.
5: Okay, salamat kay Igan sa pagtawag. Kinsa di palihog?
6: Ako pa ko ni Tony.
5: Yes, unsa ato Igan?
6: Akong ika testimony aning Biggie Mags, kaming ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa sininto sa Iyabalay na nabundak ni sa sininto. Muto pastor, nakainom ko sing duhalang kabilog. Kaluoy sa Ginoo, halin sa tuasa karon wala naging nagsakit. Tapos ang mga bata ko, amo niyang ginapainom ko kung magsakit sanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong pakaisa ko, yung tagaan ko ni Bradley B. Ay grabe na. Patay naging tanahon tong ako nga pakaisa. Gin tagaan ko niya sing anom kabilog amura to gin haplas ko ginaoxygen ang bata pastor ka taod-taod na nga ang baba sa bata nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
5: Okay Igan, salamat kayo Igan.
0: Radio Kaibigan Hepback Sunday Songs of Yesteryear. Relax your Sunday. Listen to Radio Kaibigan Hit Back Sunday. Songs of Yesteryears.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Good morning, Pastor Dan.
3: Yes, sa pala pala ila, and then Tagasa. Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
2: Pastor Dan, pagtestimony lang ko sa Limak nga akong napalit.
3: Okay, sige pa tayo igan.
2: Ay, namang ko'y papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o bitching mag Pastor Dan. Sa una, dili ni siya kakalimbang, dili ka maalili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa bitching mag. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, nagdamay na iyang tiya, makaihindako na pulchag tarong. Tapos, nagtulog na pulchag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan, sa bitching mag, akong dipalit. Na kanunan ako madungo sa radyo ako ito rin na nampapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagyan dito Ginoo ug makaayo sa balatian.
3: Salamat sa pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
4: Kinsa ni palihong taga-asa?
5: Si Mark Gitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Yes, padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: O, mag-testimony ko, bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw nakalakaw ko.
4: Taas imong unsa man kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
4: Naka-arthritis.
5: O nagpakita po sa doktor arthritis daw ang aking sakit.
4: So igan okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa di makalakaw?
5: Tulog
4: ka adlaw. Okay. So karon okay na karon makalakaw na ka humang ka nakapras sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
4: Amen. Okay. Salamat din kaayos sa pag-testify.
6: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa Purok 5 Bantal. Ang asawa, Pastor, ba katong hospital kay yang dibate ang yang matawag ang yang liog sakit ang yang lughan maghuot. Sa dito kami sa hospital nag-click og tulo ka buhok bidimak ang ipalitan siyang tulo ka buhok. Pag abot na sa hospital akong ipainom. Tapos daw mga after 5 minutes naman naman to gawala ang kapula sa yang mata niya ang yang dibate siyang lughan urag na kalma-kalma ba. Pagkaod to akong pasabunsunan sa gabi ingon din siya nga bungok pinang akong kwan ang lughan magawas ang taog. Sige, ang si decision sa doktor gawas ta. Palit na po kong tulo ka buhok di sa kwan Alquino. Maren tong resita niya wala na ako mapalit. Kato na lang tulo ka buhok bidimak. Ano nang tagigisigin niya? Okay. Hindi na siya, Pastor. Wala na itong kahot yung lugan, ang kasakit yung liog.
4: Okay. Ang
6: pulas yung mata.
0: Radio Kaibigan, Headbutt Sunday. Songs of Yesterday. Relax your Sunday. Listen to Radio Kaibigan, Headbutt Sunday. Songs of Yesterday.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan.
3: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso ni o mabuhay ka ding ilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'y atong pabot sa atong tigpaminawan.
3: Pasalamat sa atong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinoonsa'y mong asawa?
3: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Ibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot na sa resulta, dugay kayo. So sige lang yung pagsakit ang iyang tiyan, then niyangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong nga time. So niyangyo mi nga muli lang ni palit ko gisa ka grapa nga BG Max. So maura ko to'y akong ipamintin sa iha buntag uto hapon. Ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan yun ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, Kaibigan Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
4: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
4: Magtestimony ko sa BG Max, Pastor Dan, kaya ang akong anak ihubak siya og maayo.
2: Okay.
4: Tapos dili na gyud siya makaginhawa, muro na siya og magsikad-sikad alangod siya kay dili na siya makaginhawa, murag mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kay adto man ko kay Mila Store, ingon man siya nga wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong gi-text gud nimo nga sa cooperative nga pharmacy ay basta Kalinan. L3. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Og gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang BGMAC.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
4: Salamat, Pastor Dan.
2: O sa ato, Igan?
5: Na ako'y magulang, Pastor, ba nga? Sakit dito sa takurong, Pastor. Nagduol ko dito, Pastor, sa iya. Dala ko BG Max. Wala ra kabuok po akong gipalit.
2: O sa iyang sakit?
5: Duha na kabulan, Pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor. Daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiil, Pastor. Kamot na ka ng
2: bukol
5: sa julin, Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kaya daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot, Pastor. Tiil. Agoy, nginig kayo tanawan, Pastor. Painom na ako sa BG Max. Duha kabuok, Pastor.
2: Duha kabuok.
5: Dayan siya sa ako nga, sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inang po na ko sa utro. Dora, di hapon ka buo, Pastor.
2: Yes.
5: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
2: So, nakasalba.
5: Salamat kid ko sa Ginoo, Pastor. Maghilat kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gira ko magulang for 2 months.
2: 2 months. 2 months nga naglubog, nakigda lang.
5: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang kakasula ang nainom. Nakabakod.
5: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo, Pastor. Nagdito mga bukol siyang lawas, Pastor. Nangawala man ta na.
2: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat, Iga.
5: Sige, Pastor.
2: Yes, okay,
5: Pastor.
2: Salamat.
0: Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan. Headback Sunday. Songs of Yesteryear. Relax your Sunday. Listen to Radyo Kaibigan. Headback Sunday. Songs of Yesteryear.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mom! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Akong ipon kay hangol mo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar tin o taas mo pa sa corner taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulgul akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na gidimak mga isoon. O diha-diha, kahit mga isoon obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahata gad ka na po ng kaayuhan, inaagid sa instrumento sa bidimak.
5: Tagawa ako ni sa Malaigang, salamat po sa bidimak, Pastor, nga nakatagman ka, ayuhan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo, tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug, kay maayo na siguro ang bidimak, kaya nga akong bana, dili makakuan, lakaw ka maayo kay ingon niya, nang purti kuno ka sakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil, apang nagbalik kami o pulo kabuho na bidimak, aron giyagin gintik, aron pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, na nag-ayo siya. May matambal man, Pastor, nga gintistingan kami, pero tungod sa bidimak, nag-ayo siya.
6: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan.
5: Pasalamat ko, Pastor, sa bidimak nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinipod siya kalakaw. Kaya ka nang wadaan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, ipainom niya bidimak tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na iniigit siya kabaro. Dahil, gipalitan ako siya bidimak sa itong niatong maramag niato ko. Karun, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor. Makalakaw na siya. Natingala na akong mama nga. Migawa siya sa siya. Niato na siya. Siya na naning kamot. Nakalakaw siya.
6: Pila siya kaadlaw nga dili magkabagkod. Atong tuwa pa siya sa naawan.
5: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya.
6: Wadad potasyon. Ah, okay. Karon okay na siya?
5: Okay na siya ron, Pastor.
6: Salamat.
5: Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
6: Okay. Kinsa kanin ni Oga Tagaasa?
5: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
6: Salamat kay Igan, ha? Salamat.
7: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
3: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
3: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
3: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwanon niluan sa Butun Ban, Pastor. Oh, Pastor. Oo na, mintin ko, Pastor, ano yung mabindimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa
4: alam. May butan niyo diyan, kaibigan.
5: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
4: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
5: Felix Villareza.
4: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
5: Pasalamat ko sa Diyos na nakapagan ko. Natawang yung doktor na naano sila pero ibalik ang nangkabot niya kay iaring ko lang.
4: Okay.
5: Kaya magiging muna mo, linantong isila ka nangyari sa mayor kay namay isa niya na dito maaroma ang kuhan ka ng bilibat. O nangyari muna mo, ninginom ko sa ahang kalasama ka ng iyo, kung pagkama ninginom ko sa kanang bilibat. Anton, ang ibotanan ang mong puno ni Dagharwan.
4: Oo.
5: Nakakahurap ni Kuhang Kamitiwat, malang puno. Inong kong, inong malang ilo, Antono. Pagdaran na ilokan nilaw, na Kuhang Kitana, na Kuhang Nila, na...
4: Nahuyos.
5: Na alo sila. Nakasalamat kayo sa Kitiwat kay Maayong Itambal.
4: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo. Kinsa niyong taga-asa paliyoga?
6: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
4: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
6: Taga Talomo, Santo Tomas.
4: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
6: Alam ko, Pastor Dan, dahil sa BGMAX, kay nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutay, Pastor Dan, tapos wala ko'y lain nga gibuhat, kaya nagpalit lang ko, BGMAX, marakakapsul, Pastor Dan, ako nakainom.
4: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
6: Ngol-ngol kayo kung tutay, Pastor Dan.
4: Ang ngol-ngol?
6: Kung nag-ngol-ngol, kaya ka naman magsigaw ang sabog at maratok-ngol, Pastor Dan, duha na kakapsula. Inom.
4: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong tutoy, maunin ng kapsula, kung nawala iyang ngol-ngol.
6: Oo niya. O, Pastor Dan. Tapos, naputoy tayo, Pastor Dan, na natukulong sang. Tapos, moto kong giba, Pastor Dan. Inom, isa kakapsula, ayun.
4: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
6: Salamat. The best songs on the radio.

0: Radio Kay Bida.
1: Your number one radio.
2: Good morning, palihog pa ila.
3: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
2: Uy, ano man, makalakaw imong mama?
3: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
2: Okay, pilay edad sa imong mama?
3: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
2: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
3: 5 ra ka buok, Pastor.
2: 5. Karon nakalakaw na.
3: Karon nakalakaw na siya.
2: Okay, asak dapit sa Hingoog, Igan?
3: Ana sa Barangay Santiago.
2: Okay, salamat kay Igan, ha. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
4: Yes, hello, Igan Bing.
5: Ako lang kasalamatan ng VG Max, Pastor, diri sa Barangay Lurugan.
4: Yes.
5: Daghan kayo mga bata diri nga gabalik-balik gyud ang nila natog, i-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit og VG Max, kaloy sa Ginoo, wala na gyud kay sa isa ka panimalay, Pastor. Nagtulog yung kabata magdungan kung nabalaka ang mga ginitanan kung untaon. Kaya wala ba yung ipa-admit? Kalayaan ka, Ginoo, Pastor, ang busy mag...
2: Ah, yes, Iga, na pwede pailaila o taga-asa?
6: Ako rito si answer si Tutaga Mabini Labaw de Oro, COVID survivor.
2: Ah, okay. Usa ka sa COVID survivor.
6: Na-confirm ko last August 16. Na-confirm ko nga positive ko kay pag-swab na ko itong August 13, then nadala ko pagka August 16 sa hospital. Then mauto every time nga nakapaminaw na mi aning VG Max kada kadlaw. Ningon ko sa kung mamang i-try daw nato uma kay kada para sa testimony aning kuan kining VG Max. So mauto pagka August 18 nakapama og isa ka battle ani.
2: Okay, nakapalit mo usab.
6: Nagtunga pagid mi. Nagtunga pagid mi, Pastor, kay ilaha kuan ka buok 30 ko 20 ka capsule.
2: Okay.
6: Then from August 18 ko times adin ako nagsiginom og VG Max kauban. Then pag swab na ako, giswab ko balik pagka August 23.
2: Yes.
6: Mga pila ka days na kuan na ko na negative na sa kuan sa COVID.
2: Sa COVID.
6: Oto nga 7 days na ko sa hospital gipagawas dayong ko.
2: Okay.
6: Eh, negative naman.
2: Oo. So, wa kay laing giinom gawa sa VG Max?
6: Wala na.
2: Okay.
6: Pati akong family, nagtunga man ni, manako sila. Pagtuwa po sila, tibok na ko family, negative po sila tanan.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
6: Oo, as in, grabe yun ang koan VG Max.
2: Okay, salamat kay Igan.
6: Okay, salamat.
2: O Davao de Oro, salamat sa pagtawag. The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Yes, akin sa dipalayog.
6: Igan best paler ni Pastor.
5: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
6: Kalang, mag-testimony lang ko sa bitima, Pastor, Pastor. Kasi si Igan, pindat na taga-kuan, taga-paya. Gusto na siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
5: cellphone. Okay.
6: Pinako.
5: Yes,
6: Yung apo ko, no, nananaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit o bitimak sa kabuo. Ka, ilum ko nun nagbitimak ang iyang apo kay pitiskita o piyan. Limag-limag sa kaskita piyan. Pagka man ato, bidala na nila hospital. Si doktor, ngayon ko nung doktor nga. Sa managi painom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya nga yung doktor pastor, ang kuan ko nun.
5: Appendicitis, ni buto. Yes.
6: Appendicitis, ni buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko nun makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, ngayon ko nung doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo. Dahil siya nga, oh, tipaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mo, doktor, may gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. O, ipot yung pasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og kayo kay kung wala pang bitimak singali patay na iyang apo kuno pastor.
5: Okay, salamat kay Igan, ha? Salamat Igan abit.
7: Nanay last ni pastor. Na diri nga ikaw diri nga dili sa doktor ba dili sa kaginawa dili sa kalakat nga layo dayon ginna ako nga bagpalit sa bitimak bisitahin ninyo dayon kay nag-inom sa pastor ko, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, kuha niyo mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor ko, klimat, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
5: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
7: Pastor, salamat.
8: Kakilingan, kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
5: Oy, typhoid, okay. Pilay ang edad?
8: Yeah, 5 pagkatuig, dito okay. Ang doktor. Nga, upo tumang kadlaw sa hospital niya, wagid kakaog kanon, gamay ra kayo. Nga, kinabalaka man ko, si kukuna huna, nga, unsa ko paliton. Nakapalit yung bijimax, tuluro yun kabuok. Ang kalunis sa udto, ako siya gipainom. Pagkataon-taon, nangayog, pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, pastor, sa bijimax, sa imuha.
5: Okay, salamat sa Diyos. Yun. So, nakagawas na siya, Igan?
8: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun, igawas din na, kay nikaon man siya.
5: So, tuluro ka bijimax, katutsu. 90 pesos ra mo na gasto.
8: Oo, oh, so,
5: okay na siya karon.
8: Okay na.
5: Okay, Igan Tata o ba kalilangan?
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Okay. Radio Kaibigan.
1: Pastor, good morning.
2: Good morning. Yes.
1: Igan, Marites Santo Ciro di si Pastor sa Lagandang sa Damulog.
2: Lagandang Damulog. Ah, yes, Igan Marites, atong coordinator sa Kaibigan.
1: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong ito ang bitaw nga naa sa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero oh, ina naman ito siya, magpa-check up siya kay basi COVID. Pero ingon siya, dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital, tungkol sa kadaghan. Sumaw ito nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, natinan pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang GMAC, kaya ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
2: Salamat, Igan, Oga. Salamat sa pagtawag-usap. Dalay ko ng Diyos. May buntag. Pala ilalangga, kisang ngalan? Na hospital ka lang ga?
3: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
2: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
3: Nakuma.
2: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
3: Nadaan sa computer.
2: Ah, sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
3: Oo.
2: So, sa dahil na itabo?
3: Nag-inom na kong bigimak. Naunian ko.
2: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
3: Pulo kaadlaw.
2: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
3: Oo.
2: So, likay nagdulag computer?
3: Dili na.
2: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
3: Salamat, Pastor.
2: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
4: Salamat unta ko sa Ginoo kay pila lang ka sumaksa ko na inom, nakabindog ko, tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama, wala lang ako na inom, nakabindog ko, tapos ang tanan nga ugaw, akong di, pang ano tanan, ipagawas sa tambal, tapos ang akong di pangitang, murag ka ng mga lapok.
2: Mau ba? Pila na ikaw kaadlaw nga kuan o matos imong mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, di kabakod, unsa man?
4: Oo, dili ko makalakaw, dili ko katindo, gunya akong tiil, murad ka nang ipamaol tanan.
2: Pamaol tanan. Tapos ang inom ka o kapsula, nagbawas ka o daghan ka yung mga hugaw?
4: Oo, mga hugaw, akong di pagawas ng mga ikan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lagom, mga itom. Mau ba?
2: Dili normal lang imong pagbawas na ikaw niya siguro?
4: Siguro.
2: Okay.
4: Kaya napasalamat sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
2: Asa ka napit sa ginsan? Katrabaho ka or dito ka puyo?
4: Wala, dito ka puyo akong bana.
2: Okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong gainom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
4: Mga apat lang.
2: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
4: Nakatindog ko.
2: Nakatindog ka? So karon gikan sa Jinsa, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan aron pagbutar.
4: Oh, nagpauli ko tricycle lang dali among gitakyan.
2: Gikan sa Jinsa?
4: Oo.
2: Okay. Salamat kinsa kay ni Paliog?
4: Shirley Tilan.
2: Okay, salamat kayo Igan gikan sa Jinsa.
0: Number one means you're always on top. Radio Kaibigan 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Magsisimuli ko, Pastor, kay ang akong anak bagay lang tan atong Ben atong Martes. O niya, kuan ka ng ilang time sa ayaw, Pastor, taga-gabi igyo sa ilang time, tag-krantay na igyo ang iyang kuan, iyang nilagnat.
3: Oy, tapos?
2: Nga di pa inyo sa nga mga pa-inak, kung di dyan maksimabing, kung nga nagpalit, kung lima dito kay Bibing Sibog, nga karon kay nag-ingon man siya nga, ma, kanang nami lagi ito man, no? Anak siya, oh. Pastor. Nga dakod ko pa salamat, Pastor, kay imbis na dalon na ako sa karong ribis ang sa doktor, kay di na ako sa makuan ba, kay taga-gabi, nag-gabi lang sa Pastor niya. Wala na siya naka-eskwila. Lumapit na lang isang pastor na yung sama na napinalaman ako, Pastor, kuwanto lang na inong pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuwan pastor ba, kung di kuwanan siya, kaya ijaplasan po nagsag aroma. Ingungkod siya nga, ay, ma, ayan ako, ma, pwede na ako maligo, ma. Kaya na, di ko, pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, pastor, kaya di ayaw niya ako, anak, kuwanan ako siya dala sa ospital, oy. Maayaw na lang, good, kaya nage, di dyan, mas nakatabang sa ako, pastor, oy.
4: Salamat ka, Igan. Salamat ka, kayo. Igan, may buntag ni mo diya, kaibigan.
5: Oh, kada sa bisig mag pastor man akong gipalit na gitambal na kung bukol sa kong suso.
4: Bukol sa imong suso. Okay.
5: Oh, maura na kita kada po sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kung padala kang BBL si Ana sa kanang mana siya balinsya.
4: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay namaliktan mo na ibukol diya sa imong suso?
5: Kuan sa igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
4: Ga, sakit siya ang ngulungol unsa man?
5: Oo, kanang magkuan sa bukitik na po siya.
4: Unsa ni tabo sa imong kanday? Pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnan, unsa ni mo?
5: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
4: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
5: Una, anam rin siya og kahili.
4: Ano? Nahili siya.
5: Ano na siya o ganyan yan? Napas siya bukol, maano na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka na ko.
4: Ah, okay. At to ganyan, murag kwan sa itlog, at murag hilo sa itlog, or?
5: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan ka na, murag yun siya ka ng sarang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
4: Ah, okay.
5: O, yung anak ka na ko.
4: So?
5: Murag na siya kong gikon, Greg. Kung hindi ko sa na ang hindi kong pamilya o anak dahil kanang naay mag-testimony lagi mo nang sige na din kung pala si anak.
4: Taga, asa ka Igan o kinsa ni Paliog?
5: Meron dito sa Plantapan Igan, Susan Angga. Ni.
4: Ah, okay, Susan Angga. Salamat Igan Susan. Salamat sa pagtawag. Yes, Igan Marisa. Yes, apa dayon?
6: Anay, nagubag sa mata sa akong anak niya. Nagpalit ko kang Igan Idna o tulog ka, Digima. Akong gipainom, Pastor. Kaloy sa Ginoo na ulian, Pastor.
4: So tulog ka kapsula imong gipainom o niya na ayo?
6: Oo, Pastor. Naginahinay o kuhiyo sa inyong hubag, Pastor.
4: Okay, salamat ka Igan.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ah, yes, si Kagawad, okay ba ni?
3: Oo, Pastor.
2: Ah, yes, Kagawad o si Ato Kagawad?
3: Salamat ko sa Ginoo sa Bikina. Tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga, diogahit, unga. Ninyong sa ako nga, unsa may makatambal, ani kay sakit kaayo gawot niya. Nagingan ako nga, nakoy tambal nga Bikina. Nagkuha siya doon kabuot. Ninyong siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kabalik siya pagkaadlaw kay Nikuha na po doon isa. Kaya maunin pastor nga nagpasalamat ko sa atong produkto nga bitimak kay makaayog yun.
2: Salamat yung kagawad. Salamat.
4: Yes, Egan Marites.
5: Mag-testimony lang ko, pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite yun tinukod ang sulod. But dili day Sprite, pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, pastor, nga para sa kuma.
4: Oo.
5: So, maayo na lang kay wala ra natulong sa bata pagkabutang ka asi dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so okay. So ang iyahag yung ba sa bata pastor is murag naluto og dito sa kainit sa pastor so
4: acid,
5: ang
4: pupos
5: nakum na gyud ang iyahang ba pero pag after ato gipaugom dayon siya og gigimak then maulang to ang nahimo nga tambal pastor wala na ilain na usan ang baba sa bata pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
4: okay so kamusta ang bata karon okay na siya
5: oo okay na pastor
4: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ang importante nga na Vigimax sa atong balay salamat kay Iga nate salamat kay Gayo igan ti sublagan lang nga damulog
6: ako kay kung pagpasalamat pastor nga one gyud no akong bana na ulian. Kaya ako magpasalamat, pastor. Kaya ako po, dihubak ko, pastor, pulo kadlaw, tumaran ako ang bigimak. Naulian rin ko, pastor, sa akong hubak. Kaya ako magpasalamat, pastor. The best songs on the radio.

kailan kaya magwawakas ang tusakot paghihirap.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Iguan na ini, Dadaw.
2: Dadaw, Igan Dadaw, unsay ato?
3: Dadaw Marlon.
2: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kaya kong ipon, bag hindi ako, nawala din ang ubag.
2: Ano bag imong ipon?
3: Oo.
2: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
3: Oo, oh, hindi ako.
2: Nawala ang sakit?
3: Nawala po ng ubag, pastor.
2: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon.
4: Kagada mulog ni Pastor Dan. Ang testimony, dahil ko balin sa kwa Pastor Dan kanin BG Mac. Maayo, gikinis sa kong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko, Pastor Dan, baka nang nabughat ko. Saan ako kasi mana naglubog? Niya naman ang akong bala nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko.
2: Okay.
4: Niya wakagi ko naulian, Pastor. Niya naman ni si mamaliti, niya naman siya nga. Pag-inom, BG Mac. Niya nagkuan ko sa iya, nangutan ko sa iya ha, mga napulo kabuo. Ako ginang gidwa-dwa, Pastor, buntag, uto, hapon. Tapos naulian man ko, Pastor. Mga nakaingon dyan ko nga, payo, gining bijimak. Gikuan, ginisag, ipanalanginan, ginisag, Ginoo, Pastor Dan. Ako na akong pasalamat, aning bijimak.
2: Okay, kinsa ni palayo o taga-asa?
5: Tagatagom ni Pastor Dan, katong nag-take sa emo sa unang ahinay ang kuan, signal.
2: Okay, o si Ato Igan?
5: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubagyang kasing-kasing.
2: Oo, kamusta naman siya?
5: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Adto eh. Kuan, kanang mag-uutang yan kasing kaayang dughan, maglisod siya paginhawa.
2: Oo, tapos, ang iyong atay, nagubag pag yun?
5: Oo, atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Dan. Sige, may balik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya naayo, Pastor Dan. Niya, manghupong naman siya.
2: Pila ka, kuan, no? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
5: Sa kong paminaw, Pastor Dan, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit, wala siya na-grabe. Kuan, siguro, mga dugay-dugay na tingala ito, Pastor Dan, kay para hubog, manggut ka ayaw kung banagot.
2: Okay, so...
5: Ano siya, patay-patay ang inom, dili siya mo undang o inom, dili siya makatulog.
2: Okay, Igan. So, dako-dako na mo na gasto sa hospital?
5: Uy, dako na, Pastor Dan.
2: Dako na. Okay, so nakapalit, oh. Nakapalit ka Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
5: Oo, nakadungog ko sa imo, anak Pastor Dan, kapatidyo na ako, ampo, unsao naman ako, anya kung baana nga, sigiginom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos pa-check up, unya, murisita siya o kantidad o 5,000.
2: Uy.
5: Oh. Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan, pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya, tiinan ko siya ang food, tapos
2: okay.
5: Gihapon siya, unya, kato ka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuha nga, una, nakaitambal nga, all in one, nitisling ko, kuhan yan, yung mga nga pinagpala nga, gamot di moto nga imong ko tisina nato ni pang magpalit daw ta ya akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
2: Oo.
5: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Ya, muna to nga, kuan ka na ang tabang naguna siya kay muhuot may iyang dugan, mag-isod siya pag-inawa, pagkainom niya, anak Pastor Dan, hindi, nag-yud muhuot daw iyang dugan, pag sabuton daw niya, murag, mag-isod siya pag-inawa, mainom dahil siya doon kabuo.
2: Okay.
5: Mawala si Pastor Dan. Hantag ka lang. Mawala na kid nag-uot ang yan dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang dituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, ihangay siya, Pastor Dan. Hantag ka lang. Dagana ko siya na ako. O, nahurot nga, narapa, Pastor Dan. Ano siya, bahala na daw magagasto siya na ko ba sa mamaayon ang
2: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. O, akong advice, kung naminaw yung mga nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
5: Huging lang ganit na po sa Pastor Dan, nga mag-sigarilis inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
2: okay.
5: Kang mabuhi.
2: Okay, Igan, salamat ka Igan ha, salamat kay Kais pagtawag.
5: Salamat Pastor Dan, dalay ko lang Diyos Pastor Dan.
2: Okay, gikan sa Tagum.
0: Nadi

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: Yo Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Tung June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang gyud naayo, pero human gyud namo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy murag dili na maayo naabot naman sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
3: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
4: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag, dalay ko ng Dios. So nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
5: Oo, salamat sa mga naminaw garon, sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubag, umkusog, may isod pinagi sa tabang, usab sa Ginoo sa mga pag-ampo, o ako kining ipaabot sa inyo, basin kung doon ako sa'yo kamoy, kasi nga dan sama sa mga isoon, gamit ka mo sa Minimax, kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa Ginoo, bagong gusto sumala sa iyang pulong at katungulay mga umoy tagaan yan bagong gusto.
3: Yes. Salamat Igan ha. Salamat o glory to God.
6: Yes, assist.
3: Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ng iyang kuan, unsa may nahitabuan to? Unsa siya na kuyapan, retso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
7: Kuan sir, kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya ang kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pastor ba kay kalitra lagi kaya nahitabo sa iya.
3: Ha? So nagkumatos na siya dito sa ospital.
7: Ni kuanan siya kuan dugo og ihi niya normal man motong di-refer siya og kuan niya. Ni kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
3: Oo.
7: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag murisan pagani siya.
3: Oh, okay, oo.
7: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras, gi sulod dayon siya sa ICU, gi monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
3: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wag kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila siya kadlaw sa ICU?
7: 10 days, pastor.
3: 10 days. So, marag-abot sa punto, marag-nawadaan ka na paglaom.
7: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ya, panginta gid sila, nagsige sila tuyok-tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa nga.
3: So, umangi pa ino, no sa tabo pilak adlaw gyud pag-inom
7: tulo ka kainuman lang namo sa iya hold sa ICU kuan na siya mo bangon na siya
3: okay. anak mismong adlaw pagpainom nakabako dayon siya
7: kuan na siya magsigig liho
3: okay salamat gyud kayo the best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may pili.

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Mag-testimony ko, Pastor, kay ang akong anak bagay lang tan atong ben atong may test niya kuan kanang na ilang tan sa ayo Pastor, taga gabi ijo so lang tan tag 39 gid ang iyang kuan iyang nilagnat.
3: Oy, tapos
2: nga di pa ingi sa nga ma pa ina ko bigyan max mabing kung nga nagpalit og lima dito kay Bibing Sibog nga karon kay nag-ingon man siya nga ma, kanang lami lagi to mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kay imbis na dalon na ako sa karong wibis ang sa doktor, kay di na ako sa makuan ba, kay tagagabi, nag-jogay lang sa Pastor niya. Wala na ako naka-eskwila. Tumapit na lang isang pastor na ang sama na napingalan man ako, Pastor. Kuwanto yung nainong pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuwan pastor ba, kung di ko nang siya, kaya ijaplasan ko na sa aroma. Ingungkod siya nga, ay, ma, maayon ako, ma, pwede na ako maligo, ma. Kaya na, di ko, pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, pastor, kaya di ayon niya, kuwan na ako siya dala sa hospital, oy. Maayon na lang, good, kaya nagyo, di dyan, mas nakatabang sa ako, pastor, oy.
4: Salamat ka, Igan. Salamat, Igayo.
5: No, nganong katakiang kaman?
6: Sakta kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayong ma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
5: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
7: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
4: Kinsa ni palihog?
2: Tagatago ni Pastor.
4: Tagatago, yes, ano na kaya testimony?
2: Testimony ko, Pastor, sa kuan, kanang bijimak, Pastor. Maayo gid kayo, Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend sa primero, Pastor. Wala gid siya kwarta.
4: Oo.
2: Talui ko sa iya, Pastor, bakay. O malibang siya, Pastor. Kanang magatulog gid ang luha tungod sa kasakit sa iyang almurana. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siya hindi palitan o bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko, Pastor, o kinsika. Kinsika, kap Pastor, Pastor, akong gihatag sa iya, ha? Karun, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyahang almoranas, Pastor, niuk-uk na, wala na naglabaw.
4: So, kamusta karon? Okay na yung paglibang?
2: Oo, nakaingon din siya nga, salamat yun sa Ginoo.
4: Okay, salamat, salamat.
0: Mo! 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata, nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang samput. Murag sa diretsyong istorya, Pastor, ng Almurana. Tapos, buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o Vigimax. Tapos, 4 days lang ang tumar, Pastor, nadula itong iyang kwan, nabukol sa bulit. Dako na, Pastor, murag kwan na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, himsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Digimax nga gihatag sa Ginoo.
2: Kinsa di palihog?
3: Si Igan Laya, Benis, Pastor, diri sa Malinaw, Banisilan ko sa bato. Ako yung testimony del Pastor, na kada kayo ang kuhaan ng Digimax, Pastor, kay na ulian din akong sakit sa triyan ay nakatong nagligag bulan among gito ultrasound sa kong mama o ate.
2: Oo.
3: Ngayon sa yung sa doktor, kanan daw, kanan daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan mo, pagpanganak na ko sa kong bata, Pastor, ba? Nagpa-ultrasound ni. Yung sa doktor, kirahanan na daw ko. Kaya para makuan daw, makakawag daw dito sa sulod. Pero ang inusin mo, matitingan daw sa angguan, ang bigilap. Nakarang, Pastor, kaya arang-arang na akong pamino ay hindi na kayo sa kit, Pastor.
2: Okay, salamat kay Igan, gikan kini sa Banisilan, North Cotabato.
0: Number one means you're always on top. Radio Kaibigan 98.5.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan.
2: Morning, Pastor.
1: Yes, sa paliog pa na ila.
2: Elisa Dilco, pagkakantandungan, baganihan.
1: Okay, unsa ato igan, Elisa?
2: Testimony ko bahin sa kanang mata sa akong bana kay gisugo man sa among amo ba nga mutanom sa bulak nga hula. Dayon wala mi kay balo, Pastor, ba nga makadaot dahi itong tagok niya. Unya, pagkaugma, natingan ang mami nga na murot naman iyang mata. Napiskan man siya katong iyang tagok niya, iyang duga ba?
1: Oo.
2: Unya, na, patingala mi nga, naburot naman pagkabuntag. Kwa na lang mi, nagdesisyon na mi nga, palitay na lang naukuan ka ng bijamak. Pero ingon siya, di gid makaya kay silaw lagi daw sa iyang pananawan. Moto nga, agunta lang, pagsalamin lang para di lang higin ma kwan imong mata. Moto ni Abdo sa dito, kang palit dito, Pastor. Na napasalamat dito kami nga tungod sa bijamak na ayaw gid siya ba.
1: So, nikopos ang hubag, nikopos ang hubag.
2: Oh, gi patuluan ako, Pastor. Gi kuan, nanonin, gi patuluan ako ka tulo ka capsule ka upat ka basis na ako gipatulo.
1: Oo.
2: Mauto ka, salamat gid sa Ginoo kay nagkupos, naghuyos gid siya ba
1: ang mata. Siya. Okay. Asa oo. Ang asa hubag sa sulod o sa diyan sa gawas palibot sa mata?
2: Nagpula sa sulod sa iya. Ining kalimutan na to ba? Nagpula tapos sa gawas nang hubag, burot ba nga naggamay ang mata.
1: Ah, okay. So, ko ano halos di siya magkita. So, karon
2: okay na ka isa, Pastor, kay pinaagi sa Bijamax na kwan gid siya ba na ayo gid niya nga mata. Napasalamat okay. Na sa Ginoo gid, Pastor, nga kwan jud sa power gid kaayo ang kuan Bijamax nimo, Pastor. Salamat.
1: Okay, salamat gid kaayo. Salamat kay iga.
3: Kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang ganang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba. Niya, sige man good me o paminaw sa inyohang programa. So, yun na ako sa ako ang ganang itingan na to ang Bijimax para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
1: Okay.
3: So, itingan na ito okay. Karon, arang-arang na siya, nakatulog na daw siya og tarong, then mayo na ang iyahang paminaw.
1: Dili sa katulog ba ayo kanya do?
3: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil o kamot.
1: Ah, kung sudi katulog tungod kay binhod. So, sa ito pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
3: Okay.
1: Unsa dahil trabaho sa imong bana?
3: Andalo.
1: So, upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil o kamot.
3: O, Pastor.
1: Nakadungo sa programa, imong gipalitan o Vegemax.
3: Gipalitan ako siya, Pastor, mga 20 kabuok. Ako siya gipainom. Mga 5 days lang yata niyang ininom. Wala na daw. Pero until now, sige gihapon ako siya gipainom.
1: Yes.
3: Gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
1: Okay, maayo. Ipa-maintain yun.
3: O, nagpalit siya ka battle.

0: Nakaiskot pa kaya po nga taas pong sugar kini imong bana?
1: Oo, taas kaya sa sugar, Pastor.
0: So, kamusta na siya karon?
1: Nagpa-vlog this kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
0: Murag naaputo imong gibati ka ni Addo?
1: Oo, ako ang siil ng upong. Kainom na po ito sa bisi mag-capsule. Naulian niya po siya. Napon ni silingan rin, Pastor, ba nga ako siyang giingnan nga 50 na ang bisi mag-capsule. Kaya ang akong siil nga nagpupong o sa ang bana, naulian man.
0: Salamat sa Diyos. O ang iyang giinom, Vigimax Plus.
2: The best songs on the radio.

0: Radio Kay Biga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
6: Tagatanggom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
5: Okay, o si ato igan?
6: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubagyang kasing-kasing.
5: Oo, kamusta naman siya?
6: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Adto eh. Kuan, kanang mag-uutang yung kasing-kaayang dughan, maglisod siya paginhawa.
5: Oo, tapos, ang atay, nagubag pagyod?
6: Oo. Atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya naayo, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
5: Pila ka, kuano? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
6: Sa kong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, manggut ka ayaw kung banagot.
5: Okay, so...
6: Ano siya? Patay-patay ang inom. Dili siya mo undang ang inom. Dili siya makatulog.
5: Okay, igan. So, dako-dako na mo na gasto sa hospital?
6: Uy, dako na, Pastor Dan.
5: Dako na. Okay, so nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
6: Oo, nakadungog ko sa imo, anak Pastor Dan, kay Petitio na kung ampo, kung saon naman ako, anya, kung baan na nga, sikig inom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos pag pa-check up, unya, muresita siya o kantidad o 5,000.
5: Uy.
6: Oh. Unya, wala ka lang gihapon yung alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya. Tiin, nandun siya ang sipod. Tapos gihapon siya. Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuha nga. Una, nakaitambal nga all in one. Nitisling ko, kuhan yan. Yung mangka nga pinagpala nga gamot. Moto nga, yung kutisingan na ito ni Pang magpalit daw ta. Ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
5: Oo. Oh.
6: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Ya, muna ito nga, kuan ka na naang. Tabang naguna siya, kay muhuot may iyang dugan, mag-isod siya pag-inhawa, pagka-inom niya, anak, Pastor Dan, hindi, nag-yud muhuot ang iyang dugan, pag-sabuton daw niya, murag, mag-isod siya pag-inhawa, mainom dahil siya doon kabuo.
5: Okay.
6: Mawala si Pastor Dan. Hantag ka lang. Wala na kid naguot ang yan dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gitudoan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din niya nga siya, Pastor Dan. Hantag ka rin. Dagana ko siya nga ako. O, nahurot nga. Narapa, Pastor Dan. Ano siya, bahala na daw. Magkagasto siya na ko ba sa mamaayo ng
5: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. O, akong advice, kung namin ang imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
6: Huging nang gani na po sa Pastor Dan, nga mag-sigarilis inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
5: okay.
6: Kang mabuhi.
5: Okay, Igan, salamat ka Igan ha, salamat kay Kais pagtawag.
6: Salamat. Dalay
5: ko lang
6: Diyos, Pastor Dan.
5: Okay, gikan sa tagom.
7: Ayos, Igan, pwede pala ila o taga-asa?
8: Ako rito si answer si Tutaga Mabini Labaw de Oro, COVID survivor.
7: Ah, okay. Usa ka sa COVID survivor?
8: Na-confirm ko last August 16. Na-confirm ko nga positive ko kay pag-swab na ko itong August 13. Then, nadala ko pagka August 16 sa hospital. Then, mauto. Every time nga, nakapaminaw na may aning Vigimax, kadakadlaw.
7: Oo. Uh-huh.
8: Ningon ko sa kung mamang i-try daw na ito, mga kay, nagkano ba nag-testimony aning kuan kining Vigimax.
7: Mm-hmm.
8: So, mauto, pagka August 18, nakapama o isa ka battle ani.
7: Okay, nakapalit so, mo gusto ka
8: battle. Nagtunga pagid mi, Pastor, kay, ilaha, kuan ka buk 30 ako, 20 ka capsule.
7: Okay.
8: Then, from August 18, 2 times a day, na ako nag-inom o Vigimax kauban. Then, pag swab na ako, gay, swab balik, pagka August 20, three,
7: yes.
8: Mga pila ka days na kuan na negative na sa kuan sa COVID.
7: Sa COVID.
8: Mo to nga 7 days na ko sa hospital gipagawas dayong ko.
7: Okay.
8: Eh, negative naman. Oo.
7: So, wa kay laing giinom gawa sa Vigimax?
8: Wala na.
7: Okay.
8: Oo, pati akong family, nagtunga man mi, sumana ko sila.
7: Oo.
8: Pagsuwa po sila, tibok na ko family, negative po sila tanan.
7: Ay, salamat sa Ginoo.
8: Oo, as in, grabe yun ang kuan video map.
7: Okay, salamat kay Igan. Okay, salamat. O Davao de Oro, salamat sa pagtawag. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
3: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog ko dyan ako. Dyan, natungog nung po na ko sa ko ang kaila, sir, ng user po dyan. So, nag-try ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang.
2: Mm-hmm.
3: Oo niya, tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko kaning tawagan ni, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir.
2: Mm-hmm.
3: Oo niya, muna, gutuhay ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days taga naman naman nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
2: So pila ka tuwing naggamit na ni, sir?
3: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
2: 5 to 6 months.
3: O then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
2: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, maingon mo sa mga naminaw karon, sir.
3: So akong gihauhag to, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo ang patugtong Vegemax Plus, sir.
2: Okay, sir. Salamat, sir.
4: Salamat dun ako sa Gino kay sila lang ka sumaks ako na inom, nakapindog ko, tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama, sila lang ako na inom, nakapindog ko, tapos ang tanan nga ugaw, akong ang ano talang ipagawa sa tambal at ang akong ipanglipang murag ka ng mga lapok.
2: Mao ba?
4: Mga upa.
2: Pila na ikaw kaadlaw nga kuan o mato si mong mama duwa kasi manag kang dili kalakaw, di kabakod, unsa man?
4: Oo, dili ko makalakaw, dili ko katindo, gunya akong tiil, murag ka ng ipamaol tanan.
2: Pamaol tanan. Tapos ang inom ka o kapsula, nagbawas ka og daghan kaayo mga hugaw?
4: Oo, oh, mga hugaw akong gipagawas ng mga gitan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lagom, mga itim. Mabak,
2: dili normal lang yung pagbawas na ay kanito siguro?
4: Siguro.
2: Okay.
4: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
2: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
4: Wala, dito ka po yung akong bana.
2: Okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
4: Mga apat lang.
2: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
4: Nakatindog ko.
2: Nakatindog ka?
4: Nakatindog
2: ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Bumbayan aron pagbutar?
4: Oo, nagpauli ko. Tricycle lang gano'y among gitakyan.
2: Gikan sa ginsan?
4: Oo.
2: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
4: Shirley Pilan.
2: Okay, salamat kayo. Igan, gikan sa ginsan.
5: Magpangalan o pag-aasa ba?
6: Okay.
5: Ma'am, user ka o aroma?
6: Aroma.
5: Oo. Ang sa'yo yung beneficyo sa aroma sa inyo?
6: Maayos niya sa panumot, mga katol-katol sa panyo, tuto sa bata.
5: Mm-hmm.
6: O bisan mga katol-katol sa inyo, panit kung kanang murakag na dapaw, ayos niya.
5: Mm. Pila na kakatuwing nagagamit ang aroma?
6: Okay na. Pero karoon pa ko ng interview.
5: Ang
6: so good sa aroma. At so good na paan.
5: Sa Vegemax, user po kong Vegemax.
6: Yung sale niya po na.
5: Sa yung beneficio sa Vegemax yun ba?
6: Ayos siya. Tanghan ang iyang pwede madala nga balatian. Labi na sa huba. Sa ubo o isan sa kalibaka.
5: Sir, maingon niyo sa itong mga viewers na sa itong mga produkto. Higyan niyo sila.
6: Para sa ito, istingan na ito ang Vegemax o aroma.
5: Mm-hmm.
6: Ay wala tagibayran kung gili atong nagamatod at namayos sa sarang balutuya.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Palay-palay laog taga-asa.
3: Tagasod,
2: tagom. Yes, sa padayon igan, sa pag-testify.
3: Ako si John Yanong, 5 anyo. Sa kong paminaw ang programa sa radyo.
2: Okay, salamat igaayo.
3: Sa kong kay stroke, pastor. Liman ako katuego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
2: Uy, salamat.
3: Tulong na kabutilyang, tulong kabutilyang bigyan maka kung napalit.
2: Okay, igan, sige.
3: Mas diyan, natumusag gabi, gasapitan ko siya. Ako rin pong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak. Akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong bitumar. Kalo sa Diyos, naayor man.
2: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayor yung sakit sa imong tiyan.
3: Usara?
2: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
3: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
2: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
3: Ako sa Talisay, Seminary sa Tagum.
2: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kinsa ka niyong pangalan, Palihog?
4: Kinsa ni Palihog?
5: Si Servo de Amidres, kinilagan, Pastor Dante. Palit ko, pindi maglito lang ni Igan ka na. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Nawala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din. Dili na sakit ni Tinaw.
4: 1 month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
5: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero
4: grabe ka sakit
5: akong mag-ban.
4: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis, unsa ka, no?
5: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na pagsikap sa doktor.
4: Okay, pero at least salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
5: Ako kayo ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa... Ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima na kapsul na may nakahal sa ako.
4: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong gisulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
5: Alimot. Ako si Charboy Dayan.
4: Salamat kayo, igan Charboy Dayan.
1: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kakilingan, kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
2: Oy, typhoid, okay. Pilayang edad?
1: Niya, lima pagkatuig, okay. Ikatuwa ang doktor. Niya, upot man kaadlaw sa hospital niya, wagid kakaugan on, gamayar kayo. Niya, kinabalaka man ko, si kukunahuna, nga unsa ko paliton. Nakapalit yung Digimax, tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa unto, ako siya gipainom. Pagkataon-taon, nangayog pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, pastor, sa Digimax, sa imuha.
2: Okay, salamat sa Diyos. Yun. So, nakagawas na siya, Igan?
1: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun, igawas din niya, kayo, nikaon man siya.
2: So, tulurog ka Digimax, sulti, 90 pesos ay mo na gasto.
1: Oo, so, tulurag yun.
2: Okay na siya karon.
1: Okay na.
2: Okay, Igan Tata o ba kalilangan?
1: Mag-a-tutimini ko, Igan.
2: Sige pa na yun. Oo, tapos?
1: Oo, nigawas ang bitok.
2: Ah, nigawas ang bitok?
1: Oo.
2: Daghan?
1: Oo, dukabog, Igan.
2: Dukabog. So, okay, nag-inom kang Vigimax. Okay, salamat ka, Igan. Salamat ka kayo.
3: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
4: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Tagum po.
3: Ay, Tagum.
4: Tagum po.
3: Sige, Alex.
4: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
3: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
4: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung Vigimax, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas na yun sa hospital.
3: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
4: Opo, Vigimax po, inalo sa gatas.
3: Okay, pinaka-kapsula ang gihalo?
4: Murag duwara ko po, duwa ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kail itong 2021, kasan ng Vigimax. Nabuto ang one.
3: Nagubag?
4: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
3: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat, Igan.
0: Numero 1 sa balita.
5: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
7: The best songs on the radio.

0: OK. Radyo Kaibigan.
1: Unsa ato igan?
2: Na ako'y magulang Pastor Banga. Nagsakit dito sa takurong Pastor. Nagduo ko dito Pastor sa iya. Dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
1: Unsa dayon ang sakit?
2: Duha na ka bulan Pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na ka ng tapok sa julin Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot Pastor. Tiil. Agoy nginig kay tanawan Pastor. Tainom na ako sa bigimak. Duha ka buok Pastor.
1: Duha ka buok.
2: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po. Di pa ina nga po na ko sa utro. Duha ragyan pong kabuok Pastor. Duha
1: kabuok. Yes.
2: Ala Pastor, pagkabuntag Pastor, nagbakod man.
1: So nakasamba.
2: Salamat ko sa Ginoo Pastor, naghilat ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
1: 2 months nga naglubog nakigda lang.
2: Oo, naglubog gid Pastor nga nang gamay na gud iyang matiin.
1: Upat lang ka kapsula na inom, nakabakod.
2: Oo, dayon nagduaw sa diri sa mua, tus sa Ginoo Pastor, wa nagid tu mga bukol sa lawas Pastor, nangawala man ta
1: na. Wala na. Salamat kay Iga na, salamat igayo.
2: Sige Pastor.
1: Yes, okay,
2: Pastor.
1: Salamat.
3: Yes, Igan Marites.
4: Mag-testimony lang ko Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya Pastor is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito Pastor nga. Uy. Para sa kuma.
3: Oo.
4: So, maayo na lang kay wala ra natulon sa bata pagkabutang ka acid dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so okay. So ang iya yung ba sa bata Pastor is murag naluto dito sa kainit sa Pastor so nagtupos nakum na gyud ang iyang ba pero pag after ato gipaugom dayon siya og gigimak then pamaulang to ang nahimo nga tambal Pastor wala nay lain na ulan ang baba sa bata Pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
3: okay so kamusta ang bata karon okay na siya
4: oo okay na Pastor
3: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ang importante nga nay bigimak sa atong balay salamat kay Iga nate salamat igayo igan tiso blagan lang adamolog
0: number 1 means you're always on top Radyo Kaibigan 98.5

0: RXRK Radio Kaibigan.
1: Dia kaibigan, palihog panila o taga-asa.
2: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Nag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay noong ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
3: Hello.
1: Yes, akin sa ni Paliog.
3: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din ko sa ato, igan din.
3: Asong mama igan bang yung guiter bito sa liog?
1: Oo.
3: Gamay na ba ya?
1: Ay, nigamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
3: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila ka buk yung nainom?
3: Nakapalit nang ko diya o isa ka buk.
1: Isutiliya.
3: Pastor.
1: Yes.
3: Anam-anam nun niya. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mong alibyo sa diya ni gamit sa VGMAX Plus.
3: Oh, muanha lagi ko diya, Pastor. Kumapalit ko VGMAX.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba ka sa itong kaibigan center?
4: May buntag din mo diya, kaibigan.
5: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso ni o Mabuhay Kadingilan.
4: Igan Alagad Alisoso diya sa Mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'yong atong pabot sa itong mga pamilawan.
5: Pasalamat sa atong labang makagawang Pastor nga ang BGMAX gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
4: Kinoonsay mong asawa?
5: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa din among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City din. Walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gid siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private kani ang pagpa-reading, so nagpaabot na sa resulta dugay kayo. So sige lang yung pagsakit ang iyang tiyan din. Ngayon mi sa doktor kay kuha naman ang COVID atong nga time, so ngayon mi nga muli lang mi palit ko gisa ka grapa nga BGMAX. So maura ko to akong ipamintin sa iha buntag uto hapon. Ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula, so wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilit ikapan gina ko nga warigduhan na iduha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong, wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
4: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad, Alan, Alisuso, o Barangay Mabuhay, Kadingilan.
0: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, unsay atong mga testify igan?
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y ako nga UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutana siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni IBG Mac. Ah, pero tag-train talagi, ingong ko.
2: Oo.
3: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko nung siya ang hiyan kung sakit na bukit kaya, sakit mangit kaya ng UTI.
2: Pagki
3: niya, na tinga na siya, kaya wala naman sakit, gusto na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
2: Amen, salamat, salamat kay kayo.
4: Lu, nganong katakian ka man?
5: Sakas kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sanalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
7: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang akong anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
7: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Magsikad-sikad na langod siya, kaya dili na siya, makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atuman ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, i-text ko ni mga sa cooperative na pharmacy ay basta kalinan, L3. Oh. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Og Gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang BGMAC.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
7: Salamat, Pastor Dan.
1: The best songs on the radio.

0: KXRK 98.5 Radyo Kaibigan.
1: Brought to you by Daddy Dan's

sa tibuok Mindanao. Good morning sa atong tanan ug welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay gyud ang Dios karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilintang nga live sa broadcast center sa DXRK Radio Kaibigan 104.9 Surala Province of South Cotabato. Pwede igan nakokapta karon sa mother station sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City. O nagtingog punta sa mga pipila na ito kang mga partners ng mga radio station, labi na diyan sa probinsya sa Iloilo sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. O nakaukap punta sa dua ka radio station diyan sa probinsya sa Bohol. Pwede, good morning sa mga suki na itong paminaw daana sa probinsya sa Bohol. O may buntag po rin sa tibuok sa Buanga del Sur, Misamis Occidental o Misamis Oriental, Province of Agusan del Norte, Province of Agusan del Sur, o sa tibuok probinsya sa Surigao del Sur o Surigao del Norte, Dabao, Campustila, Dabao de Oro, o naka tingog po tariha sa Dabao Oriental o sa Dabao del Sur o pipila ka lugar sa Dabao Oriental o nakukaputa sa tibuok North Cotabato o Sultan Kudarat o makadug ang part sa Maguindanao. And of course, ha, nagtingog po taigan sa tibuok probinsya sa Sarangani Province, South Cotabato, Sultan Kudarat, o ang tibuok probinsya sa Bukidnon. By the way, again, adlaw rong lunes, apit sa uno na sa buwan sa Hunyo 2026, o nagtuo ko nga dunay mga pipila na ito kamakigsunan nga karong adlawa. Mo'y ilang pagsaulog sa ilang adlaw na tawhan. Happy birthday ninyo. O doon na po tayo makiksuunan nga karong adlawa mo saulog silang wedding anniversary. So, happy wedding anniversary. Aligan, kamusta? Madungog ta sa tagsatag sa mga frequency sa mga partner na itong mga radio station sa Dibuk, Mindanao. O sa mga pipila ka mga radio station diya sa Visayas. O madungog po ta sa itong live streaming. Type lang ninyo ang reclaim ng galiw. O niya yung i-like o i-share.

By the way, good morning kang Lornegas o kang Ters Dansoli. Salamat sa Ginoo. May buntag po na kang Virgie Rimirata, Francisco Yanong. May buntag ni mo. O good morning po kang Christian Ladaog o kang Ters Dansoli. Niya ako naminaw sa barangay Kapihan, Libuna, Bukidnon. Oy, may buntag niya. Salamat kayo. O kauban po na to si Nini Jilly Kaluigan, Bayan. Beautiful morning, Igan. Pag-greet ko happy birthday sa akong apo si Eritz B. Galvis. Happy birthday, Ate Reed Eritz. God bless you always. Salamat, Igan, Nini Jilly Kaluigan. Rosalina Mariano Panti, good morning. Pastor Boy, God is good all the time. God bless. O salamat po kang Elenita Sharon. Kaoban na to karon. Nga andam na maminaw sa mga mensahe. O salamat po kang Joy Ante Damisula, Noni Pinar Dadap, Jonathan Sipida. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa Diyos. Nakamata na punta para mamati sa pulong sa Ginoo.

kauban po nato karon si Leticia Ducala Pimentel Encarnacion, Rosalina Mariano Pante Maim Buntag. Good morning, Pastor Boy. God is good all the time. God bless you. Salamat sa taga San Nicolas do Carlos. Kawa na to si Elinita Sharot. O Joy Ante Damisula, may buntag ko din mo. O Elinita Wanzo. Mercy Kaulugan. Good morning. O salamat po da. Matod niya, Imin. Good morning, Pastor Boy. O sa Axel Pasa. Josephine Tenorio, may buntag. Jonalyn Layawon, yes, Amen, okay, Amen, Lord. Jane Calibayan, mayong aga. Oh, good morning po kang Joy Ante Damisola. Oh, salamat po kang Igan Lisa Abila Sabas. Sylvia Salanatin. Oh, kauban po nato karon si Jane Lorania. Contrason Boy, sir. Merlin Tesoro. May buntag po kang Mimi Bayudo Dablo diya sa Agusan, Cagayan de Oro City. Uy, pampus sa balatian. Sige, Igan, o. Noy sigado ng Bula de Santo City, o kauban po nato karon si Ron Navarro nga Tagingog City, o kauban po nato si Aurora Gatsilian diya sa Talisayan, Misamis Oriental. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa ginuning laing adlaw sa akong kinabuhi aron makauban ang akong mga anak. Salamat kay Ginoo, kay ang Ginoo, sa imong pagmahal sa mga anak. Salamat, salamat, Igan. O salamat po kang Honey Villar, Ames Bibimar. Glory to God, Pastor Boy. Oh, good morning. O kang Joy Ante Damisula, kauban na to karon. Susan Itzahore, Ana Duma. Oy, taga Pram, Tambag, Basag, Tibuli. Ang imong kaibigan sa kanginan, Ana Duma. By the way, good morning, Ana Duma. May buntag, Pastor. Salamat sa Ginoo. Ha? Taga Tambag, Basag, Tibuli. Pero asa ka karon, naigyo ka sa Basag? Salamat kayo. Maadyong buntag, Dana, sa probinsya sa Bohol, diya sa Talibon, Barangay San Jose, si Virginia Cabasag, kauban na to karon. Nga nag-greet na itong may buntag o nagpasalamat sa Ginoo nga makapaminaw na po siya sa itong programang Pinagpalang Musika. Salamat, mahal na mong Pastor Boy. Larry Kahayag, may buntag. Joy Ante Damisula, salamat. Christina Dulay, good morning. Salamat. Kita takaron after sa programa. Honey Villar, good morning, Pastor Boy. Amen sa pulong sa Diyos nga imong giwali. Salamat, God bless from San Jose, Balay-Balay, Amping Kanunay. O kauban po nato si Elena Kanakan Kanay nga taga Barangay Malabod, Malungon, Sarangani Province. Salamat, Elena Kanakan Kanay. Igsooni, Rosalina, Rosalinda. April Mi Abinosa, taga El Salvador. Og regards ko ni Igan Eduardo Sabunod, pamili Naminaw diha sa Libertad Hingog City. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa taga El Salvador, Misamis Oriental. Og Christina Dulay, may buntag, may aga, Pastor Boy. Tata Nancy Abilino nga taga Lukiki, Malatab, Antipas. God bless to all listener. O kauban po nato karon si Nel Nel Katkagat. No, good morning, Pastor Boy. Salamat sa matahog nga kabuntagon.

sa mga oras na ito, Panginoon. Dinggin mo ang aking sangot dalangin sa iyo.

Nendel Katiagad, morning Pastor Boy, salamat sa matawang kabuntagon. O salamat po ko ba nato karon si Dario sa Hasangan. May buntag po nimo. O kauban po nato karon si Jonalyn Layawon nga matod pa niya. Good morning Pastor Boy, akong itimbaya ang tanan nga tigpaminaw sa programang Pinagpalang Musika. Ilabi na diri sa barangay di Rungan. Ha? Talaga kong salamat, Pastor Boy. God bless. May buntag po nga Inday Sito Galira. Good morning, Pastor Boy. O kauban po nato si Ilimari Talisa Eroplo. Good morning, Pastor Boy. Live from Jar Santo City. Salamat igan Ilimari Talisa Eroplo. Lilita Dumadillo Baraba, morning Pastor Boy, minaw mi diri sa barangay Indangan Makilala. Og salamat po sa taga Tagbinaso Rio del Sur kang Jocelyn Pinko. Blessed morning Pastor Boy. Og may buntag po ng Rosario Alcarde nga kauban nato karon. May buntag Pastor Boy, hangyo kuni mo Pastor Boy nga magpatabang kog ampo sa among mama Judith Rosario na ami sa ospital. Okay, na admit siya karon. Salamat Pastor Boy. Oy, salamat siya. Ato na ampuan karon igano ang mama ni Judith na sa ospital. Ah, si Judith yung mama, Mama Rosario niya. Ignoy Sinamban, salamat. Good morning. Oh, salamat po kang Maricel Panduma Delpin. Good morning, Pastor. Taga Sitio Lakag, Lakunon Tibuli. Oy, Sitio Lakag, maing buntag. Ah, Lakunon Tibuli. Maricel Panduma Delpin. Alpunsa Bahulo. Good morning, Pastor Boy. Oh, salamat po kang Pastor Ben Astig, kauban na ito, nag-greet na ito, may buntag. Pasalamat sa Diyos sa lain na usab nga adlaw, abulan sa atong pagkabuhi. Diya sa grasya sa Diyos. Salamat sa pinagpalang musika. God bless Pastor watching from Tambubong, Baguio District, Davao City. Isang biyayang walang Peter Villegas, salamat. Nicanor Sudaria, salamat. Shout out, mayad na aga, Pastor Boy. Mayad man nga aga sa inyo. Nenel Kuregat, good morning, Pastor Boy. Pa-shout out sa ating paminawan sa Barangay Noybi. Malay-balay, God bless sa kanunay, Pastor Boy. Baydigan, atong oras. Alas 4:31 na, o panahon na nga. Atong kuwao na itong Biblia, bullpen o notebook. O ablihan na itong Biblia sa Old Testament, chapter 2. Ano, 2 Kings, ikaduhang hari. Old Testament book na. 2 hari, ikaduhang hari, kapitulo 10. Versikulo 15 ngadto sa 16. Og atong basahon ang duha lamang ka versikulo. 15 og 16. Pagbiya ni Jehu dito, nakita niya si Jehonabab nga anak ni Rakab nga nagpadulong sa pagtagbo kaniya. Gikumusta siya ni Jehu o gipangutana, dapig ka ba kanako? Igsoon nga ako dapig kanimo. Mitubag si Jehonadab, hoo. Mingon dayon si Jehu, kun mao
itunol kanako ang imong kamot. Gitunol ni Jehonadab ang iyang kamot o gipasaka siya ni Jeho sa iyang karwahe. Miingon si Jeho, uban kanako aron makita mo kung unsa ako kamatinumanon sa Ginoo. Busa misakay si Jehonadab uban kaniya. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong gibasa. Mga kaibigan, wa tay lain buhaton karon. Saligan nato ang Holy Spirit nga siya'y mo tudlo nato nga masabta nato ang pulong sa Ginoo. Well, considering these two verses nga itong gibasa, nag-isgot ni kung kinsa ang pagagamiton sa Diyos. Katong mga katawhan sa Ginoo nga grabe ka mainiton sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Who was use of God? Well, doon ay gimension diri nga usaka tao nga atong makitaan yung grabe yun ang kainit sa pagpangalagad sa Ginoo. Mauka ni si Jeho. Ang pangutana, what we know about Jeho? Unsa man atong nasayran, nahanugod kang Jeho. Well, atong makita, ang una-una nga pag-mention in connection with Elijah sa 1 Kings chapter 19, versikulo 16. Naana sa unang hari, kapitulo 19, versikulo 16,

Ngamatod pa din si Zeiss, dihugi usab si Jeho nga anak ni Nimshi, ingon nga hari sa Israel, og si Eliseo nga anak ni Shaphat, nga taga Abel Mihula, nga mupuli kanimo ingon nga propeta. So ato makita diri nga first dimension in connection to Eliseo nga gidihugan si Jeho nga anak ni Nimshi ingon nga hari sa Israel. So hari ni sa Israel og kauban si Eliseo nga anak ni Shaphat nga taga Abel Mihula nga mupuli kanimo ingon nga propeta. So muna una-una nga dimension na kung atong tanawon, mga kaibigan, ang chapter 9:20, we also know that Jeho was bus driver. Nga naman, kaingon sa versikulo 20, gibiyaan ni Eliseo ang mga baka o gigukod si Elias. Mingon si Eliseo, muhalok unak ako kang tatay o kang nanay sa pagpanamilit kanila. Unya, miuban ako kanimo, mitubag si Elias. Sige, apan ayaw kalimti ang gihimo ko kanimo. So we also know that Jeho was a bus driver. So sa ato pahigalay soon on this particular verses nga atong gitun-an, ang buluhaton sa Dios gihatag kang Jeho ngayang pagabuhaton. And his word, he was to destroy the house of Ahab

bago na ang daan miagi na ang bago nagsugod na. Buti pasabot, only Christ can change our heart. Kining natural ang atong kasing-kasing dili natural maayo. Puno na sa malimbungon ug dautang. Muna ang iyon ni Kristo ang mugawa sa dutang kasing-kasing sa tao, dautan usab. But we praise and thank the Lord nga kasing-kasing sa tao nga nakang Kristo gibag-o na sa Dios. Ug mao ka na ang kasing-kasing nga pagagamiton sa Dios. Muna ko atong i-consider ang Jeremiah chapter 17 atong basahon ni Makigan atong pangitaon din sa atong Biblia ang Jeremias mga suki na kunting paminaw atong susihon diri kay makita nato diri sa chapter 17 nga great heart possibilities kaning kasing-kasing nga ingon nato nga giusab sa Dios kung atong tanawon ang 17 sa Jeremias paminawan ninyo igalaig soan versikulo 10 ingon niya diri ako ang Ginoo nagasusi sa kasing-kasing unahuna sa tawo. Ihatag ko sa matag-usa ang angay sa iyang batasan o binuhatan. So ang Diyos can search the heart. Nga matod pa sa Ginoo diri sa libro si Jeremias, ako ang Ginoo. Unsa ang ginabuhat? Nagasusi sa kasing-kasing o unahuna sa tao. Unya, ihatag ko sa matag-usa ang angay sa iyang batasan o binuhatan. So, atong tanawon rin nga na igsoon. Watay matago sa Ginoo. Kanunay niya ginasusi ato kasing-kasing. Uguna-huna. Ang kakuyaw, ihatag ko sa matag-usa ang angay sa iyang batasan o binuhatan. God can search the heart. Muna yun nga great heart possibility. Unya ko atong basahon ang libro sa Hebrews chapter 4 verse 12 mga higala. Balik ta din sa New Testament, hoping and praying inyong ilista diha. O nagsulti din sa Hebrews chapter 4 verse 12. Medyo niyarahin ka like zone. Chapter 4 verse 12. Matod pa din sa pulong sa Diyos. Kay ang pulong sa Diyos buhi o gamhanan o mas hait pa kaysa espada nga duhay sulab. Modulot kini sa kinadulman sa kalag o sa espiritu o hangtod sa mga luta-lutahan o sa utok o bukol na sayra niya ang mga butang. Nasayra niya ang mga butang nga huna-huna o ginapangandoy sa mga tao. Subot ipasabot ang pulong sa Diyos discern the heart mga higalaig soon. And according to Revelation chapter 3 verse 20 Christ can knock on the heart door. Ato makita diha. Una-una, gisusi sa Ginoo atong kasing-kasing. Muna yung mga possibility sa ingon nato nga great heart. Unya, ang pulong sa Diyos modulot yun sa kadidalman sa atong kasing-kasing. O iyang masairan. O Christ can knock on the heart door. Gatuktok ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Og sumala pun sa

aroma, Jesus. We can believe with the heart. Muna'y mga posibilidad sa atong kasing-kasing. Now, sumala pa sa Roma, Jesus, sigala itong basahon. Roma chapter 10, verse 10, nagaingon, kay ang tao pagkamatarungon sa Diyos kung muto siya sa iya sa kinasing-kasing o kung musugilon siya sa iyang pagto, maluwas siya. So, diri sa versikulo 10, nag-esgot diri. Katong tao nga muto nga kinasing-kasing gayon, pagkamatarungon sa Diyos. Unya, kung katong kasing-kasing, katong muto nga kinasing-kasing gayon, kung iyang isugilon sa uban iyang pagtuo, maluwas siya, mga kaibigan. So we can believe with the heart. Pugmatod po sa Roma 5:5, God's love can be shed abroad in the heart. Na look at chapter 5 verse 5 of Roma, mga kaibigan. Matod pa rin sa 5, og dili may tabo nga dili nato madawat ang atong ginalauman tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala kanato, nasayran nato nga ginagugma kita sa Dios. Now, notice the word, nasayran nato. Nga gigugma ta sa Dios. So God's love can be shed abroad in the heart. And in Psalms 119 verse 11, sumala sa pulong sa Diyos. God's word can be hidden in the heart. Nga ang pulong sa Diyos pwede nga atong taguon sa atong kasing-kasing. Sa ato pa ang kasing-kasing nga gitawag nga great at ubanang hinong daghang mga posibilidad, mga higala. Daghang mga posibilidad. So what I'm trying to emphasize in this particular verse, mga kaibigan, ang tao nga pagagamiton sa Dios sa pagpangalagad kaniya, pagpangita kaniya, mao lamang katong kasing-kasing nga gibag-o sa Dios. Sumala pa sa Psalms 4:7. God's gladness can be in the heart. Ang kalipay sa Diyos pwede nga naasa itong kasing-kasing. Resulti ang takahigala. Kung doon ay mga great heart possibilities, doon na po'y mga hindrances to having our heart right. Mga kaibigan, hindrances to having our heart right. Doon ay mga babag nga dili mahimo nga maayo itong kasing-kasing. Una, sala. Kaning sala yun. Muna hinungdan nga di yun mamaayo itong kasing-kasing kaya sumala pa sa Roma 6 verse 18. Nga kung atong basahon na, if regards iniquity in our heart, atong basahon niya lang. Ang Salmo 66 verse 18 kaya mauna yung mga babag nga dili mahimong maayo itong kasing-kasing kaning sala. Na ato tanaw higala hoping and praying inyong gilista. Sumala sa 18.
So this says, verse 18, kung wala ko pa isugid ang akong mga sala, wala unta mamati ang ginukan ako. Subot yung pasabot tingala, kaning sala. Kaning sala yun. Muna hinungdan, nga dili yun maminaw ang Diyos sa atong pag-ampo. O dili yun mahimong maayo itong kasing-kasing. Kaya matod pa ni David rin. Kung wala ko pa isugid akong sala, wala unta mamati ang ginukan ako. Susato pa kining sala higala mo na hinungdan nga di yun magmaayo yung kasing-kasing at tubangan sa Diyos. Og matod po sa Mateo 2:5, ang mga hindrances mubabag nga di yun mahimo may kasing-kasing na to, kanang kaki nga kasing-kasing. Atong tanawon ang Roma chapter 2 verse 5. Balikan na ito ang Roma higala. Niara, ingon sa Roma chapter 2 verse 5. Matod pa di. Niya paminaw, makiigan. Ingon diri sa Roma 2:5. Apan, tungod kay gahi kag ulo og dili ka maghinulsol, ginadugangan mo ang imong silot sa pag-abot sa adlaw nga ang Diyos magukom. Ni anang adlawa nakita, nakita sa tanan ang matarong sa iyang pag-ukom. Nakanyo ba din? Apan tuod kay gahi kag ulo. No, kaling gahig ulo. Kanunay na minas pulong sa Diyos. Unya di niya dawa itong gagahi laging ulo niya. Muna'y hinungdan. Nga di yun mamahimong maayoy mong kasing-kasing. Huwag atong tanahon ang Luke chapter 24 verse 5. Kaning hinay kayo nga mo to. Mupo na'y makapagahi sa imong kasing-kasing. Muna'y makababa. Nga di yun mahimong bagoy mong kasing-kasing. Natong tanahon ang libro sa Lucas kay ang preacher ni si Jesus Christ. No, ingon diri sa Lucas chapter 24 verse 25 niara higala igsoon atong paminawan, no? Verse 25 niara unya mingon si Jesus kanila, si Kristo gini resulti, ha, unsa gisulti ni Kristo, pagkabuang baang gayud ninyo nganong wala man ninyo tuuhi ang tanang gisulti sa mga propeta. Ang lason igala nga buang-buang sila tungod lagi kay dili slow to believe, wala sila mutuho sa gisulti sa mga propeta. Ha? Muna nga nabot kang Kristo Jesus, ganyan sila buang-buang, kaya nga naman nakaduog na sila, ha, sa gisulti sa mga propeta, pero nagpabilin sila nga wala mutuho. Aya pa sila mutuho sa diyang nana si Kristo Jesus. So buti pa sa buti nga lang so. One of the reason why, ha, many heart today, di yun magamit sa Ginoo. Kaya wa palagi na usab. Wa pa mausab. Mahigala. For the reason, sa sala, kahig ulo, o niya, slow to believe. Slow to believe. Muna nga si Tomas, o di niya makita tumbangan sa nagyan sa lansan. Di kisa mo to. Mutong ipakita yun ni Kristo Jesus. May puntag buhi patanian ang panahon na. Pero mabot ang panahon nga nakadugo sa pulong sa Diyos niya. Hinay ka ikaw nga muto, slow to believe. Di ka maghamit sa Ginoo. So brothers and sisters in the Lord, importante ang kasing-kasing sa tao na baguhon yun na to sama sa kasing-kasing ni Jeho o ni Juna Hadadab. Matod pa sa balikan na to ang atong gitunan nga mga bersikulo sa libro sa Isayas. No? Isayas, mga kaibigan. Isayas, ano, sa libro sa Second King. Second King,

So we praise and thank the Lord nga kasing-kasing ni Jeho o ni Jehonadab giusab sa Diyos o sila gigamit sa Ginoo. Ang ikaduhay galaig soon nga pagkagamiton sa Diyos dili lamang kasing-kasing nga bag-o sa Diyos mo'y ready to serve God kundi li ka tong hands together. Verse 15. Ato makita din sa 15. Pagtubag ni Jonabab ho, mingudayan si Diyo, kung mao, itunol ka na ko ang imong kamot. Gitunol ni Jonabab ang iyang kamot o gipasaka siya ni Diyo sa iyang karuahe. Nanotice the Lord kining gitunol ang imong kamot. Buti pa sabot, hands together. Pahingod ni Diho kang Gino Habadab, itunol imong kamot. Gidawat ni Jonabab iyang kamot. Unya igipasaka siya ang karuahe. Nagpasabot, sincere invitation for working together. Sa diyang gitunol ang kamot, gigunitan diyapon. Implies working together. O nakita na ito rin nga, sincere yun ang pag-imita ni Jeho. Nga silang duha, trabaho yun alang sa Ginoo. The Bible speak of some example, an exhortation for working together. Kaya kung atong basa ng Salmo 138:3, how good and pleasant it is ang mga tao kung maghiusa sa pagpangalaga o pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Kung atong balikan ang Acts chapter 1 verse 14 and chapter 2 versikulo 1 kung na yung mga unang mga Kristiyano samtang nagulat sila sa pag-abot sa Holy Spirit dito sila sa taas sa balay nga nagulat, nag-usa sila all of one accord in prayer, in communion. Nag-usa sila sa pagtabang sa uban. Nag-usa sila sa pagmamuhat sa bulaton sa Ginoo. Ug matud pa sa Pilipos 2:2, be of one mind. Mag-usa ta sa una-una. Mag-usa ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Money, mga tao nga kinahanglan gamiton sa Diyos kasing-kasing igusab sa Diyos. Mga tao nga nag-iusa sa pagpamuhat sa blaton sa Ginoo, sa pagtabang sa blaton sa Ginoo. Muna ngayon sa itunol ay mong kamot. Immediately itunol ni Gino Hadam ang iyang kamot. Og igunitan po ni Jeho og iyang tabangan pasakay siya karuahe. Listo. Unite together sa pagpamuhat sa bulaton sa Ginoo. Ang ikatulong ato makita ang higala yung soon. Sumala sa versikulo 16. Mingon si Jeho, uban ka na ko. Uban ka na ko.

Dalay ko lang yun kung bunta. Ay ko! Ang akong pag-ampo, pagsaling yung Ginoo, magdungog sa itong pag-ampo, laminig yun sa sitwasyon karun ni Don. Nga, naglagnat siya. Iabot o 39 to 38. Lord, nasayod ka sa kimtana ni Don. Huwag nasayod ka sa kasing-kasing sa inahan. Nga nagpre-request yun. Lord, tandugay ang lawas. Nagtuuming ikaw ang Diyos nga among healer. And we preach Jesus Christ as healer. Busa, Lord, bisitahin si Don karon. Ibalik sa normal ang iyang temperature in the name of Jesus. Aron dili mapiktuhan ang iyang brain. Salamat, Lord, because you are the God full of compassion, full of love. Salamat sa milagro ng iyong gibuhat sa kang Don. In Jesus' name, amen and amen. So, dalagang nung ginukarong buntag, padayin ta sa atong pagpangalagad.

Ili Pastor Ili Birador, inako. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa atong buhi nga Diyos. Lain na po nga libreng hangin o ilabi na sa grasa sa kinabuhi o amping kanunay, Pastor Boy. Yes, amen, Pastor Boy. O salamat sa matawang nga minsay sa Diyos. O tinudya yun nga ang atong pagpangalagad, kinahanglan nga, inubanan sa buhat, makita po sa uban, pinagi sa atong pagtabang. O kinahanglan nga, mayong atong kasing-kasing o gayod nga, kung unsa ang anaa sa atong kasing-kasing, maus gayod kini ang mugawa sa atong baba. O amping kanunay, Pastor Boy. Salamat kaigan, Pastor Eliezer Birador Tinaco. Salamat kayo. Well, salamat kang Gloria Dumanat. Good morning, Pastor Boy. Raquel Romero, Balaba. Nelete kagat imin haleluya, salamat sa matom kayong song dalangin nindot kayong paminawon. Vicky Buboy, good morning Pastor Boy. Emilda Sarato Picardo, salamat. Rosita Rinagado, main buntag. Evelyn Kanakan Sanday, morning Pastor Boy, salamat kay nakamata na punta karon kao kabuntagon. Kulang akong adlaw kung dili ko makapaminaw sa pinagpalang musika o pulong sa Diyos katahom kong sa atong pagmata mga awiting makalangin. Ha? Ang atong madungog o ang pulong sa Diyos para malungon sa Rangani Province. God bless you, Pastor. Nubabos naman ti, amen, amen, amen, sa balang pulong sa Ginoo nga akong nadungog karon buntag nga imong gishare, Pastor Boy. God bless you and your family. By the good morning kay Jairus Buganti, GM Fitness Gym, tayong agada sa kay Pastor Billy Bida, Pastor Silverio, Roger Gintabano, mga pilong kuda. Tanan ka muna, mayang aga. Salamat kayo sa inyong pagpamati, no? So, sa mga suki unting palamati, kanto ka muna sa GM Fitness Gym, dira sa tupad sang tower sang Smart, no? Dira sa Surala. Kag dira kita mag-cardio, kag dira kita mag-workout, makigan. So, good morning sa iyo, Tananda. Salamat kay Roth Estrella Baman. Blessed morning kanatong tanan, Pastor Boy. God bless us all. Always prang kapatungan, Trento Agusan del Sur. O salamat po kang Marjon Heralia Orbita. Morning, Pastor Boy. Marjon Maril Orbita, family watching PM, kauban ni Jonalyn Tolentino Flores. Nagpuyo na mo, Pastor Boy. Salamat sa pulong sa ino ni Kabuntagon. Watching Kaligutan Laak Dabaw de Oro. Salamat. Malipay gud ko basta makapaminaw ko sa pulong sa Diyos. Dili gud ko mapulan basta di ay mga anak sa Ginoo. Ganahan kayo maminaw sa pulong sa Diyos. Tinood na. Kaya ako suon na dili papanak sa Ginoo. Di ko ganahan maminaw. Gabi, dugay ko na higda ko, nagpaulay. Naminaw ko sa mga kanta sa mga Black Americans, 15 minuta mga anta, no? Mga membro sa Seventh-day Adventist, 15 minuta mga anta yun. Murag mo na pinaka-indot, no, sa mga isuon na ito ng mga Seventh-day Adventist, kaya ang ilang mga maayong mga anta, ilang gi-organize. Congratulations ninyo. April, May, Abinusa, in

Og salamat po kang Idna Adi Magdua, Idna Lastran Palangga. Good morning to all mga igan, Ginoo. Salamat sa kabuntagon, sa gasa, sa kinabuhi. Virgie Dulangan, hilo maing buntag sa tanan. Salamat sa pulong sa Diyos. Edwina Doanan Carizosa, day maing buntag day. Good morning, Pastor Boy. Evelyn Kanakan Sanday. Amen sa mga pulong sa Diyos. Tama yun na ang giingon sa mga pulong sa inyong nindot kayo kung kanunay tama ka dungog sa iyang mga minsay. Salamat kay na ay mga alagad sa ginunga kanunay nagawali sa kahanginan. Salamat po sa iyong mga pagampo. Salamat po kang Mariana Punte. Big Noy Sinamban, maing aga po. Miriam Camatso, good morning, Pastor Boy. Virgie Rimerata, amen ug amen kaayo ang pulong sa Ginoo watching live from Brook 5 Mailag. Jocelyn Barbon, good morning, Pastor Boy. Dalay ko ng Diyos karong buntag from Hingoong. Amen from Efrenmi Abinosa, Nelda Jamura. Good morning, Pastor, watching from Dalandang. Dalandang ni Murag Damulog. Elinita Sharot, morning, Pastor Boy. Patabang kong ampong amay na unta ko sa akong gibati, sa akong lawas. Salamat, Pastor Boy. Taga San Nicolas ni Don Carlos, may buntag. Praying for you. Amen and amen. Glory to God. Franco Salason Boy, sir. Taga Madrid. Surigao del Sur. Elisa Itzahore Umpay, salamat. Carlos Abilamor Gantuanco. Amen og amen, Lord. Good morning, Pastor Boy. Nicanor Sodaria, amen. Angie Ariha, good morning, Pastor Boy. Salamat sino sa laing buntang iyang gihatag kanato og sa iyang mga pulong nga puno sa pagmahay. Saan eh? Og pagtudlo nga angay nga buhaton sa tao nga gusto mag-alagad sa Diyos. Salamat sa manindot nga minsay karong buntag pinagi kanimo, Pastor Boy. Dalay ko ng Diyos. God bless us all. Igan, kung saan sabi siya, no? Kaya gibago man sa Diyos itong kasing-kasing, so mag-usata sa mga gibago po ng kasing-kasing, huwag ato ipakita ang atong pagkamatinumanon sa pagpamuhat sa bulaton sa Diyos, o pagtabang sa bulaton sa Ginoo. Rio Alichakyara, good morning. May Mernaline Calyuti Arcasis. Oy, taga Malinaw, Banasilan, Cotabato, may buntag, no? Diya sa Malinaw, Banasilan, Cotabato. Shirley Pacanya, good morning, Pastor. Josephine Merida Diagbel, amen ang pulong sa Ginoo. Salamat kang Mary Ronda Reyes. Evelyn Kanakan, amen, tinood yun na, Pastor, ang iyang mga minsay kung naamat na nanatadiha kang Kristo. Natay kasing-kasing, amen, orsulon o kanunay, mga yung pasaylo kay andam kanunay. Siya magpasaylo mga sala nga dili tinuyo. Usahay ang mga dagkong sala maoy makapalayo kanato sa presensya sa Ginoo tinuod. Amen from Efrenib Abinosa. Lilita Dobrillo Braba, makapamunga gyud ang buluhaton sa Dios ug naay kasing-kasing nga willing mag na magamit sa Dios. Iba bulay-bulay, amen amen. God bless, Pastor. Adelino Malam Quezon the second, amen sa pulong sa Diyos. God bless us all. Thanks, Pastor Boy. O salamat sa Ginoo from Juana Alquisalas. Elinita Sharot, Pastor Boy, salamat sa minsay among nabati. God is good, amen. Iba bulay-bulay, amen, ng Tagum City. Salamat po kang Rosalina Mariano Panti. Thank God sa balang pulong sa Diyos. Salamat, Pastor Boy, sa mga minsay nga imong gishare. Glory to God, amen. Marlene Escobedo de Lota, mayong buntag, Pastor Boy. Campo Uno, Maramag, Bukid, no? Evelyn Kanakan, amen. Katawang siyang minsay sa kanunay nga atong nabati, pinagi siyang mga alagad. Morning Manang Rosinda Pangilan, Kanakan, kanunay nag-share kanako sa pinagpalang musika sa kabuntagon. Grabe ka matinud-anon o pagka minadlukon sa Ginoo. Salamat! Lisa Arlante, amen, amen, glory to God. Good morning, Pastor Boy. George Landris, good morning, igang Pastor Boy. Salamat sa balang pulong sa Diyos. Amen og amen. Lilita Dumadillo Baraba,

0: Kinsa ni palihog taga asa?
1: Si Lord Vitelling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Bakawahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis. Oo, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog ka adlaw.
0: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakta kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Atong ipang kanyang hangulmod kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, umapasa, kwanars, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga, nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil. Ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha, gayon observahan ko, pipila ka simana. Wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo.

0: Ako si Imaneri taga poblasyon Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kada kadlawon. Musayo gikug mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Ningpalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
2: Oras sa Pilipinas, alas 5:34.
1: Sa matag pitik sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
2: Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa Aroma Herbal Oil at ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. O bandubantang dudalasays, aning atong oras sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong Mindanao Visayas Headlines, mga kaibigan, makaigsuonan.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Adlaw nga Lunes karon o atong nakauban si Pastor Richard Danggalio sa program Pinagpalang Musika nga bago ay palang nahuman. Ang maong pag-broadcast nag-sugod dito mismo sa Surala South Cotabato sa programang Pinagpalang Musika. Nga sige hapon, natun ka nato sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Aspon ko, adlang Lunes karon. Salamat sa Diyos. It's June 1, unang adlaw sa bulan sa Hunyo, 2026. Apit na igsoon ato.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Apit na tato igsoon, matiwas ang first half sa bull sa tuig 2026. Housemen ko, welcome sa atong Mindanao, Visayas Headlines. Atong kanato sa produkto ng Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Kapsula nga gibuhat gikan sa 25 ka matanom. O ga tanom nga gipanalanginan sa Dios, makisuon, mga kaibigan. Rason nga nahimo kining panalangin sa dagang katawan nga migamit sa atong produkto nga Vegemax Plus o sa atong Aroma Herbal Oil. Panahon nga daghan ang gasakit karon igsuon, imuha ang Vegemax Plus o Aroma nga maoy partner nimo. Of course, uban sa pag-ampo nga to sa atong labing gamhanan nga Dios, makigsuunan ang atong mga baratian gamit ang atong produkto uban sa panalangin sa Diyos. Mamaayo. Dagang gyud ang nagpasalamat sa Diyos kanaayo sila man sila migamit sa atong produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalag kapsula. Mapalit sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan o sa atong mga kaibigan centers. Ang atong kaibigan Centro Sigsoon, imutang dinis tagbayan sa Valencia sa Alcuino Emporium. Abli matag-adlaw, alas 8 hangtod alas 5 sa hapon. Mausab diya sa Maramag, perimeter stall number 18. Close abli tagi ka na Lunes hangtod adlaw Sabado. Dinapunta diha sa Kadingilan, kilid sa food court. O dito usab sa WAO, mga kaibigan, sa Adyong Building, halos atbang sa gina-construct ng bagong merkado. Napuntay tindahan o opisina sa kaibigan dito sa Bislig City, dito sa Mangagoy, R. Castillo Street. Abli Lunes, hangtod adlaw Sabado, alas 8 hangtod alas 5 sa hapon, mga kaibigan, mag-abli. Then, diapot sa Hingoog City, sa Guzmana Building, doon lang gitsa public terminal, baklayon na nimo padulong adto sa direksyon sa hospital. Palabyan nimo ang maong Gusmana building. Na diya mismo sa ground floor, first floor, ang atong opisina sa gabigla para itong produkto ng Vegemax o Garoma. So bisita lang mo sa atong mga kaibigan centers o atong mga tindahan. Kaya diya mapalitig suon ang atong mga produkto.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Ryan, 10 minutos makalipas alas 5, mga kaibigan. Kamusta mong tanan kung naot nga naamong karon sa gihapon na paminaw? Salamat sa Diyos sa mataong mga minsay nga itong nabati pinagi ni Pastor Richard Dangalio. Basaad lang Lunes, siya ang kaprograma gawas kung naa siya mga importanteng lakaw. Pero ang iyang regular program gyud sa atong pinagpalang musika nga nakauk up sa atong mga partner stations. Almost 50 radio station exon si Pastor Richard basta every Monday. Namang gawin na chat nato nga Pastor nag-live di ay ka. Ang nag-live ko kay musulod namang sugod ang pagko sa atong Mindanao Visayas Headlines. Pero dito na ko nag-live sa mga alas 5:25. Kay musulod na ko para sa atong Mindanao Visayas Headlines. O karon sa ulan tudling sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Natapos nga palaro to Agusan Sur 2026, iasi sa DepEd alang sa himoong improvements.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Samtang nga drug suspect nadakpan sa drug bypass operation sa barangay Santo Niño ning siyudad o sa siyudad sa Pagadian.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Isa patay, isa critical sa pagbanggaanay sa duwa ka motorsiklo sa dakbayan sa Malaybalay.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Api mga igano, kaya halos kada adlaw na agitay makita ang vehicular accidents din mismo sa Bukidnon ha. At tumilabay ang adlaw igsoon. Yung ilang nga pagkitabo diha sa San Miguel Maramag. Din kahapon, murag na lang po disgrasya diha sa Maramag. Amping tama kaibigan, amping kita. 41 minutos makalipas alas 5, laing ulan tudling sa ato mga balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Osaka HVI ang nasiko pinagi sa search warrant sa Tagu, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Watay balita gikan sa Visayas sa pagkaroon adlaw mga kaibigan. Hopefully na apay mo abot nga balita gikan sa Visayas. Atong atangan nagtali ni ini o kinisbon ko tutkan nato sa produkto nga Vegemax Plus. Kining atong produkto nga Vegemax o sa kinik food supplement lamang pero na imong tambal sa daghanan. O gasalamat sa Diyos ato na ginakauban sulod sa mga kundi ko masayop murag 8 katuig. Ngadto siyam katuig kining Vegemax o maokin na imong hinungdan nga nakaukap ato programa sa laing mga registrations din sa Mindanao kaibigan. So Vegemax Plus sa pinagpalag kapsula. Ang pag-inuman ni 30 minutos ngadto sa usa ka oras sa dikapamukaon. Pwede buntag, pwede udto, pwede gabi eh. Pwede po katulog ka mainom sa kaadlaw. Pwede po katulog at the same time tagdadua o tagtulo-tulo. Katong gidinggi sa Davao City magigsuunan nga naging tagbo ka na ako kaya na-admit ang anak nga giswira sa Davao City. Na-admit nga ito sa Broken Share Hospital. Timing nga ito ako sa Davao niya na ako'y dalas kong sakinan nga Vegemax ni Palitia. O tungkol kayo ubos ang platelet, so ang akong gisulti kaniya sa maong amahan in taon nga itagbo ka na ako dito, nakikita ka na ako ipalit. Nako, paim na og tagtulo. O niya, every 3 hours po. So di lang katulo siya mainom sa kadlaw, kay every 3 hours man ako siya gipainom, giinan nga paim nun. Wala ikadlukan, kay wala kini overdose, kini purong herbal. So kayang gituman to, katulo siya ni inom, I mean, katulo ka kapsula dungan, every 3 hours niya pa imnon. Uy, nawag tang ang hilanat. Kausamang good sa nga sintomas igsoon, anang dinggi, pagkawag tang sa hilanat. Probantayanan gyapon na. Kana mo subscribe gani ang hilanat sa gidinggi, bantayanan ka, it's either na ayo o di ba ka nilala kay kanang pagmusubset kay Ligsoon o po di panahon nga mubag ang iyang atay. Pero kato kay napainuman pagkawala, uy na ayo nagit siya, wa na mubag iyang atay. Inunta Ligsoon nga pagka Lunes nakagawas na siya. So adlaw ang Sabado ni Palit,

0: kay kusog kini magkapataas sa platelet. Naanak ko yung bawa nagsuon ng mga hospital nga ang mga nurse sekreto musulti sa ilang mga pasyente nga gidinggi nga palit mong Vegemax. Sekreto ra, may mga nurse nga ngunana kay mo report makanak ko ang pipila ka mga users nga nag-ayo sila o niya ang nurse mo yung nasulti kanila. Kay sila na magod mismo ang mga nurse ba naka-ordo bisag bawal sa hospital. Pero tungod lagi kay naka sila mismo nakasaksi kung unsa kapaspas pagsaka sa platelet. At ang hindi nyo sunod na kay akong ipablito ang mga ubay-ubay yun ng mga testimony sa dengue. Muragwa lang kasi akong file din eh. So ako itong pakitaon dito sa atong studio. Sa atong Picas computer dito sa studio. Iksoon ang maong testimony sa mga dengue cases nga naayo gamit ang produkto ng Vegemax Plus. Patasaan na kay Vegemax sa imong panimalay in case of emergency o sa atong haplasusab nga aroma. Kahapon si kaibigang Inday Carisosa, personal gipakita niya kanako yung TL nga nayaban o gininit gikan sa takure, puno o tubig. O niya na bukal-bukal igsoon, ambot ko noon sa nayabo sa iyang TL padulong. Pepting inita gito, basta ka bukal-bukal. Pastunot yun imong panita na. Pero kay nindot naman siya dalang aroma samtang tuas sa bukid silang uma, ay ang giyaban o garuma. Ipakita niya sa ako igsoon, wagi kay makitang napasnot nga panit. Isa ka, imagine siya katakuri igsoon nga bukal-bukal. Wagi yun. Ana igsoon, kanindot ang atong haplas nga aroma. Labad imong ulo, haplasi imong ulo. Sakit imong likod, haplasi lang. Sakit imong tiyel. Ako kanang masakit imong tiyel, gubikan sa atong tibukadlaw lakaw niya. Lahip po ko, kung naarap po ko diri sa balay, magsige magulaw lakaw, di mong gugalingkod. So natural nga ang atong tiyela na sakit magsakit. Kaplasa nag-aroma. Huwag tang among sakit. 47 minutos mali pa sa 5. Garon sa detalye sa atong mga balita. Mindanao, Visayas Headlines. By the way, live da sa atong Facebook account. Og nakaukap kita sa almost 50 registrations din sa Mindanao og mausab sa Visayas mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita gikan sa Butuan City. Natapos nga palaro to Agusan Sura 2026 iasi sa DepEd alang sa himuong improvements. Aron hihatag nato ang detalye atong duwatong report ni kaibigang Dundon de Los Santos of 93.9 na Sunshine Radio Butuan City. Kaibigang Dun, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Dako ang pagpasalamat ni Department of Education kon DepEd Secretary Juan Edgardo Sani Angara sa probinsyal nga pagamahanan sa Agusan del Sur tungod sa world-class og makabilib nga hosting sa Palarong Pambansa 2026. Gipareyag sa kalihim nga maayo sab ang performance sa mga atleta karong tuiga. Humani ini, muhimo sila og assessment aron lantaon kung duna pay himuong improvements sa mga nata nga angayang palambuon. Nagpasalamat siya sa tanan nga nahimong yawi sa kalampusan sa national sporting event ilabi na sa mga atleta, coaches o mga milangkob sa delegasyon. Ilabi na sa mga ginikanan nga tibok usab ang suporta ngadto sa ilang mga anak. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini si kaibigang Dundon de Los Santos sa ngalan sa Vegemax Plus. Ang pinagpalang kapsula o aroma herbal oil. Ang pinagpalang Hot Plus. Para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Dundon de Los Santos of 93.9 na Sunshine Radio Butuan City. At ang inyong akong pagbisita sa mga istasyonan kay madalat taga produkto ang aroma of Vegemax kaya na po yung katawag ka na to ang mupalit. Diya sa Butuan City. At ang inyong mga kaibigan ha, ang akong pagbisita diya sa Butuan City, madala ko ga Vegemax o aroma. Tagbo lang mo sa ako sa istasyonan. Ako lang ang sigsoon ang specific address ang isunod ng mga adlaw. Andin bayogan po at ang inyo may buntad ay Igan Nelson Dolo. Igan Nelson, salamat din kayo sa imong suporta usab. Kapo nagpajika sa kanato. Salamat Igan Nelson ang Nelson Dolo. Diya sa Philly Bayogan City ang ginong Diyos magapanalangin kanimo. O katong gusto mag-dealer diya sa Bayogan City, text mo kanako sa atong numero nga 09-2771-12112. By the way, katong gusto mag-testify, pwede mo tawag karon. Ipaabot ang istorya sa imong kaayuan gamit ang produkto

0: Vegemax o di ba ka sa atong aroma herbal oil mga kaibigan ko. Laing balita mga kaibigan, samtang paabot sa posibleng mutawag karon aron pagatag testimony ato na ipalusot kini usa ka balita pagkita mo ngadto sa Sambuang del Sur or Pagadian City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka daga suspek na dagpan sa daga bypass operation sa Barangay Santo Niño. Sa dagbayan sa Pagadian. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Francis Ralph Lihimet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Sambuang del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nadakpan ng usa ka 23 anyos nga lalaki nga wala nahingan lease sa mga awtoridad atol sa drug bypass operation nga gihimo sa PDEA dentong napita sa may Prok Mangga, Barangay Santo Niño, Pagadian City sa Sambuanga del Sur, alas 5 sa hapon. Kaniadto na lakabay nga adlaw, nakumpiskagi ka sa mga suspek alima ka sa shay, sa gituwang shabu o guban pa mga drug paraphernalia, lakip na ang bypass money. Ang mga nakalap nga ebidensya gidala na sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa quantitative ug qualitative examination, samtang ang suspek ananas kustodiya sa Pagadian City Police Station o giandam ng kasong paglapas sa balaod kontra illegal nga droga. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Sambuanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Yemet. Oba 101.1 na Barangay Radio Gipo sa Sambuanga del Sur ang atong produkto mapalit mismo diya sa buong istasyonan. Busa mga tigpaminaw nato diya sa Gipo sa Oksiriang Longsod. At tulang mo diya pangita ang istasyonan sa Barangay Radio diya mismo sentro sa Gipo. Diya mapalit atong produkto ng Vegemax o Garoma. Pagnamo diha sa Misamis Oriental, diha sa Cagayan de Oro City, at tumo diha sa kang kaibigan Joy Love Sirundo. Din pagpabor mo dito sa Villanueva na diha sa Power Radio. Din dito sa Balingasag kang Teacher Geraldine sa Alliance Learning Center. O pagnamo mga buhayan na kang kaibigan Gianna Deligos, din sa Lumbia kang Ma'am Hisel Abunaoy. Ang location ni Ma'am Hisel na di atbang sa entrance na may kali atbang sa entrance sa BGMP di ha. So bayaran ng kantong atbang sa BGMP. Before abot sa Picas Kanto na di ha sa mga walang dapit ang location o panimalay nila ni Ma'am Hisel Abunaoy. Laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Isa patay, isa critical sa pagbanggaanay sa duwag ka motorsiklo sa dakbayan sa Malaybalay. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Jeremy Pahangin, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Patay ang bike rider sa usa ka Yamaha Mio samtang kadikan ang kahimtang sa usa ka laing bike rider. Managbangga ang duha ka motorsiklo sa Sari Highway para 4 Barangay 7 Malaybalay City pasado alas 5 sa hapon kagapang adlaw, Mayo 31, 2026. Ang mga sakyanang nalambigit mo ang Yamaha Mio gamaneho ni alias Joven hingkod ang panaigon uban sa usa ka lalaking bike rider nga wala pa matino ang pagkaila. O gusto ka Suzuki Raider ng gimaneho ni alias Simon, residente sa Purok 5, Barangay Linabo, Malaybalay City. Base sa report, nagdagan sa mag-aatbang na direksyon ng duha ka motorsiklo. Ang Yamaha Mio gikan sa Barangay Kasisang paingon sa sentrong bahin sa syudad, samtang ang Suzuki Raider gikan usab sa sentro paingon sa laing direksyon. Pag-abot sa mga lugar, gingong kusog ang dagan sa Yamaha Mio o misulay kiniog liko sa walang bahin sa kalsada. Sa mga higayon, nagbahada ang Suzuki Raider og dito nahitabo ang kusog nga panagbangga sa duha ka motorsiklo. Tungod sa kusog nga impact, nalagpot ang mga sakay og nagaangkon og grabing samad sa nagkalain-laing bahin sa ilang lawas. Dali silang gidala sa pinakaduol nga hospital aron matambanan. Apan, deklarang patay ang back rider sa Yamaha Mio samtang nasa kritikal nga kahimtang ang backrider sa Suzuki Raider ug barayin pang ginatambanan sa ospital. Sa pagkakaroon, nagbarayin pang imbisigasyon sa kapolisan sa Malabalay City aron matido kung kinsa kayo ang adunay responsibilidad sa buong aksidente. Balitang hirug grado sa Vegemax Plus Herbal Capsule ug Aromaplast Herbal Oil. Nanugad na lang ikasa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Krisi Gonzar may espanggin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Charmy Panggin sa maong report. At ito natin sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula magkaibigan palit din sa takbayan sa Valencia sa Alcuino Emporium na mismo sentro sa Valencia. Ang maong usa dakong commercial building diya sa first floor, pakita lamang diya ang kaning opisina sa kaibigan. Diya palit ang itong produkto ng Vegemax Plus mga kaisunan, mga kaibigan ko. Sa din ato dawato ng katapusang report, ato na po yun ang kinikusang katestimony.
4: Maibuntag din mo diya kaibigan.
5: Good morning, Boston.
4: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
5: Ako si Judy Ann, umagad ko ni Gina na hagad.
4: Okay, kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
5: 26
4: Preston. 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo?
5: Kuwatan po siya, Pastor, na pag anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya ka tutoy, kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, kadturang di Gina, kito ka buo.
4: Imong gipatulog?
5: O, oh, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok ako ang isa?
4: Oo.
5: Nasamad. Yan, i-decide sa doktor, mag-iwan ang doktor nga, kana daw maglap-lap daw siya o kanang-unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
4: Oo.
5: Yan, yeah. Si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Itagaan ko niya og pito kabuok. Yan, yeah, maura to ako ang ginamin pintos doon nga gina-haplas.
4: So, okay na siya? Napali na katong sabad o na kuha na siya? Naulian na?
5: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
4: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
5: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
4: Glory to God.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Atong nabati ang mga testimony mag-isunan sa nakaangkon o kayuan gamit ang produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. By the way, may muntag niya kang kaibigang Rusuan o lasayang amahan kang kaibigang Rico Bagungon o Balagonglong. Usap po ni sila tabang ka na ito mag-isunan atong listener ni pero padala ka na ito isip tabang sa programang pinagpalang mo sila. Katapos ang balita mga kaibigan. Saka HBI ang nasiko pinagi sa search warrant sa Tagus, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Rinalyn Lucet Martinez na nukat sa DXRM. Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Nadakpa ng usa ka ilang high value individual sa mga kapulisan human gipahigay ng anti-illegal drugs operation sa Tagu Municipal Police Station nga pinanguluhan ni Police Lieutenant Michael G. Quezaut, officer in charge pinagi sa target intelligence sa paket nga gihimo sa Surigao del Sur Provincial Intelligence Unit Police Provincial Office sa oras alas 8 sa gabi niadtong Mayo 29, 2025. Ang operasyon naglambigit sa pagpatuman sa search warrant nga gi-issue ni presiding judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region Branch 41 Cantila Surigao del Sur pinitsahan niadtong Mayo 29, 2025 og gipahigayon ubos sa PDIA pre-operation. Gilang mong dinakpan nga si Alias Kin 27 anyos ulitaw walay trabaho din residente sa Purok Bayaba sa Barangay Victoria Tagus, Surigao del Sur na recover ang liba ka heat cell transpired plastic sachet nga dunay sulod nga white crystalline substance nga gituang shabu nga nakuha sulod sa pinoyanan sa suspek nga gibutang sa sulod sa gipilo nga puti nga papel lakip sa nakuha ang usa ka glass at tube pipe o nga tulo ka gigamit ka lighter duha ka plastic sachet nga dunay sulod nga puti nga crystal nga residue lima ka nukot nga aluminum foil strips o usa ka gipilo nga puti nga papel. Ang pag-imbentaryo ug pagmarka sa mga nakonpiska nga mga butang gihimo sa presensya sa suspek o gisaksihan sa usa sa mga barangay official sa Victoria Tago ug media representative. Ang gituohan nga siya bugi banabanang adunay kinatibok ang gibugaton nga 2.5 gramos nga adunay gibanabanang dangerous drug board value nga 17,000 pesos human gidala ang dinakpan nga suspek ug ang nasakmit nga mga butang sa Tago Municipal Police Station alang sa tukmang dokumentasyon ug disposisyon. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kini si kaibigan Rina Linoset Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Rina Linoset Martinez oba DXRM. Yes, Tagbina, palitong produkto ang VGMAX sa mismong istasyon ang makiksunan. Busaan na lang mo dito, Tagbina. Pagpabor mo dito sa mga agoy din, adto na lang mo dito sa atong kaibigan center. Good morning to kaibigan Marlita Bartona Ramos and also to Kim Ramos of Cotabato City. Oh, good morning usab kang kaibigan Luwila Grace Bristol Mancawan, Iganlisa Amelia Sabas. Og kang Bilya Vera Arne. Ang kibing Miriam Lumilang, Vilma Gintin. So, tingong oras. Sa ngalan sa VGMAX Plus, ang pinagpalang kapsula. Og sa atong Aroma Herbal Oil, atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga reporters and partner stations. Kaibigan, nagkukini si Pastor Dan Dangalio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Good morning, day kang kaibigan Lita Lumanao sa San Miguel, Surigao del Sur. Thank you for listening. Prevention is better than cure, ampi mga kaibigan, at dalaygon ang Diyosa.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Pulintay, quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun ayo.
0: Naapari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste. Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD.

Gaston Printing Services. Naughty 8.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahalang ang binagmay, basta
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Good morning! Tukmang takna sa Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni alasays 15 sa buntag.
7: Akong computer. Naka-off.
6: Magandang umaga po. Welcome na usab sa tuag Monday edition sa atong programang Baruganan Kaibigan. Adlaong Lunes, pitsa uno ning bulan sa Hunyo. Abit na gyud, tunga-tungas tuig. Pagkahuman ng tuig, humana ang 6 months. Sunod bulan, paaboto na to ang Sura State of the Nation Address sa doang presidente. The last second Sura. E sunod doig katapusang Sura. Kay pagkahuman sa 2027, let's go na! Dili na Sura, let's go na! Asa ka paigon? Eleksyon! Pero wa pang gituki, nga madayon o dili, kana lang. Pero, ningon man ang presidente, wa man na mo gidiscuss. So, dato pa, kamo, gauna-una mo, ay mo pag-una-una. Wala pa gani. Gauna-una na mo diha. Relax, relax lang, anay, ayo di po, gol ka, di po. Relax lang, balag mo, hindi lang kailangan ko mumahat, ah.
8: Ang importante para kana ko nga di gyud ta mamakak.
6: Sakto, wala, sakto, wala. Sakto.
8: Correct.
6: Correct, di ba? Ang importante kana to nga di gyud ta, excuse me. Nabusog ko sa pandesal. Nga dili gyud ta mamakak. Di man maayo nang mamakak ta.
8: Correct.
6: Okay. Fish could always be caught in the mouth. Di ba? Asabi dai madakaw pang isda sa baba man. Yan ana gina. Baga kauturan ko.

Lagi pusoon means kasing-kasing!

0: Kaya sa konto. Abaw, abli na kay musulod lang ako. Hindi gig kamo maglahog-lahog ya. Why pa man ko nagsiling wising election?
1: Wala.
0: Ang siling ko may ara gidiya. Ang ano na may ara? May ara na kadawat sang malita.
1: Oh,
0: di ba? Oh, unay ginaingon nga pastila ninyo ay. Kamo, ayaw lagi mag-una-una.
1: Ibi, naniniwala ka ba sa forever?
2: Alam mo, walang forever, pero may together.
0: Oh,
1: ganun
0: diba?
1: Ba yun?
2: Oo, tapos yung ka-together mo, may another.
1: Ano naman ang pinagkaiba ng too much at too many sa Tagalog?
2: Ganito yan, masamang magmahal ng too much. Pero masarap magmahal ng too many.
0: Oh, diba?
1: Baby, alam mo ba ang pinagkaiba ng red sa maroon?
2: Ang red ay pula. Ang maroon ay mayroon na siyang iba.
0: Ah, di ba?
1: Dito sa Pilipinas, may kasabihan tayong nasa Diyos ang awa, nasa?
2: Babae ang tama.
0: Ah, hallelujah! Ah, di ba? Sakto, di ba? Ah, pastilan ninyo ay, may pa ang bata, kasabot pagyod ang bata. Ay, nako ninyo. Mindanao, magandang umaga po. Walang buhok, pero pogi, oh, di ba?
1: Bakit kailangan nating maging matalino?
2: Kasi ang puhunan ng politiko ay ang katangahan natin. Pag nawala ang tanga, bankrupt ang kurap.
0: Sakto!
1: Ano ang mabilis na paraan para yumaman?
2: Mag-file ng candidacy, wala kang gagawin, tapos papasok na ang pera.
1: Ano ang pinagkaiba ng mukha ng kurap sa gulong ng jeep?
2: Yung gulong napupudpud sa kakatakbo. Yung mukha ng kurap kumakapal habang tumatakbo sa pwesto.
1: Ano naman ang pinagkaiba ng kalbo sa kurap?
2: Yung kalbo walang buhok pero pogi. At yung kurap makakapal ang mukha at walang hiya.
1: Bakit kailangan nating maging matalino?
2: Kasi ang puhunan ng politiko ay ang katangahan natin. Nawala ang tanga, bankrupt ang kurap.
0: Sakto, kasi ang puhunan ng mga politiko ay ang ating mga katangahan. Correct. Eh kung dili patatanga, dili patamabalig yung mga panuway. Ay, buntag pa. Dili untata maingon ani. Unya karon magbinasulay na ta. Kay wa man mo nakadawat malit ang kwarta. Nakadawat pa mo? Eh, sus ko ninyo. Dili gyud mo magsaba-saba kahilom bragyud mo. Nganong nagbudhi ka. Kinsa si Jang milab o sabul anon pa milabaw pagajos di ba? Alleluia Mindanawan, good morning.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Biagin daw.

0: Lukban.
1: Gano'n na po, Tol. Karigyan sa bukan yung kayo.
2: Sub-Saharan Mindanao!
0: Isang kilo mula sa amin.
2: Assalamu alaikum!
3: Mga igsoon, gempi again daw.
2: Mindanao!
0: Super sale. Japan.
3: Utang

Ah, di ba? Mindanao, the land of promise. Mindanao, the food basket ng Pilipinas. Mindanao, baga taga Mindanao, magandang umaga. Mindanao, diin nagsumigad aga Radio Kaibigan 98.5 Central Mindanao, gitnang Mindanao. Mindanao, magandang umaga po kaninyong tanan.

0: Diba? Mindanao, the land of promise. Gikanta na yung tanan. Aga buong isla ng Mindanao. Mindanao is the food basket or the capital of the food basket of the Philippines. Aga Mindanao. Mag-unsa nga itong nasod o wala. Aga Mindanao. Mindanao mo piagindaw. A beautiful day to the people of Mindanao. Magandang umaga po, Mindanao. Kabuna Minaw sa 98.5 sa programang Baruganan nga nagsumikad sa Radyo Kaibigan Central Mindanao. Hallelujah.
1: Assalamu alaikum. Mga ibso. Gimpi agendao.
0: Mindanao.
1: Mindanao.

Mindanao, Maindigan, Bro. Gandang umaga po.

0: Manindigan, Mindanao. Once again, magandang umaga po sa 98.5 Radio, kaibigan. Nagsumikat sa City of Valencia, City of Golden Harvest sa Central Mindanao.
1: Baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan.
2: Ah, ganun mo? Baka hindi naman siya salita si Senador
1: Jinggoy. Talagang halos minuto-minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13.
2: So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po?
1: Lahat ginagawa.
2: Uh-huh.
1: Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo.
2: Okay.
1: Wala ka ng kaso, basta kumalas ka lang dyan sa 13.
2: Takbo, ay madigat.
1: Ngayon,
2: sure nga yan.
1: Nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Kanya tatlong araw lang yan, one week lang yan, makukuha namin uli yan.
2: Opo.
1: Diba?
2: Uh-huh.
1: Hindi lamang siya pinapressure. Maski si Senator Joel, ganun din.
2: Nako.
1: Uh-huh. Ako naman kasi, hindi na nila ako ma-pressure siguro. Kinasuhan nga ako, nag-invento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, ang lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Ano ang magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13?
2: Uh-huh.
1: E di sila na uli.
2: Ah.
1: Oh, ano ngayon ang mangyayari kapag sila na uli?
2: Opo.
1: Tatakpan na naman nila yung flood control investigation.
2: Nako, na blue ribbon.
1: Doon lang tayo napupunta rito
3: eh. Batay na.
1: Doon lang tayo napupunta rito.
2: So ang lundo ba ng lahat ng ito sa inyo, no? Ausapin ng flood control kasi mukhang natatakot silang may mabulgar o mabuyangyang sa likod nitong flood control issue na ito, flood control scandal.
1: Hindi mo ba nakikita?
2: Parang doon nga po ang puntiriya. Pero
1: ayaw nila na magpatuloy yun.
2: Uh-huh.
1: Ang isang pinakamabuting paraan para sa ganun ay hindi na matuloy yun, kinakailangan sila ang mayorya.
2: Maagaw sa inyo.
1: Eh ngayon, nagsisimula pa lang kami, di ba? Organization pa lang.
2: Opo.
1: Papunta pa lang kami. Palagay ko sa Lunes, baka mag-announce na si
2: SP
1: Alan.
2: Opo.
1: Magtawag na siya ng schedule ng Blue Ribbon.
2: Ah, mag-schedule na po?
3: Sa Huwebes pa, Huwebes.
1: Baka Lunes, mag-schedule siya.
2: Huwebes.
1: Kasi alam mo, kinakailangan niyang mag-schedule kasi hindi naman kagad nagagawa yun dahil sa kinakailangan naming masatisfy yung notice. Tatlong araw ang notice kasi, Jen.
2: Tama po.
1: Bago makapagpatawag. So, alimbawa, gusto niyang magpatawag ng Huwebes, unang Biyernes.
2: Monday pa lang,
1: Monday, ilabas na yung mga notices. At pagkatapos, ino-notify lahat yung inaakala niya na dapat ay maimbita at sila ngayon ang humarak sa pagkakataong ito sa pagpapatuloy ng investigasyon.
2: Oho. Nako. Balikan ko lang sa inyong kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may labas sa social media ang pinapipili daw eh, prinsipyo o plunder?
1: Ay, totoo yun.
2: Nanindigan sa prinsipyo ata si Senador Jinggoy. Eh.
1: Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano?
2: Opo.
1: Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh.
2: Diba?
1: Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder ka agad ang ikakaso sa'yo. Mm-hmm. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh.
2: Opo.
1: Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kaagad, kulong ka kaagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing.
2: Opo.
1: O, yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig, talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talaga may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis?
2: Oh.
1: At sasabihin mo sa kanya, oh, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Eh. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila?
2: Antindi pa
1: gusto lang. Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't-mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito eh.
2: Opo.
1: Anong dahilan dyan? Bakit pati ako'y kinasuwa ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito.
2: Uh-huh.
1: Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ka ito'y nagpatuloy,
2: opo,
1: at natukoy natin sila, yan ang gusto nilang hadlangan.
2: Uh-huh.
1: Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya,
2: opo,
1: nakita mo ba naman, siyam na buwang singkad.
2: Totoo.
1: Ay kinuha niya yung Blue Ribbon Committee kung ano-anong katwiran ang ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ang sinasabi, kesyo ganito ang gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatawid yun?
2: Oho.
1: Sa loob ng siyam na buwang singkad din, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami.
2: Oh,
1: at gusto po namin mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun.
2: Uh-huh.
1: So, ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin ka agad dyan ang issue na yan, sila na naman ang mayorya.
2: Uh-huh. Nako. Ngayon.
4: Siguro narinig nyo. Inyong nadunggan. Agpamahayag ni Senador Marcoleta. Gatas Marcoleta, kasubuhan, plunder, pastilan. What happened to our republic? The Republic of the Philippines. Usay na itabo sa itong nasod. Magandang umaga po once again sa itong programang Baruganan. Hallelujah! Makaluya! Ay, nakulod. Wapatakasugod sa itong programang Baruganan. Pasiudang dalit sa itong programang Baruganan, kaibigan, pastilan, Lord, forgive me sa atong mga kaigsuunan sa Mindanao, manindigan!
5: Sub-Saharan Mindanao! Assalamualaikum!
6: Mga igsuon, gempi agendao,
4: Mindanao!

0: Di ba, nindot kayo paminaon. All parts of Mindanao. You know, Mindanao is the land of promise. Mindanao is the food basket of the Philippines. Without Mindanao, mahirapan po tayo. Kasi, hindi tanan. Pinya, that's the province of Bukidnon. Saging, Davao. Tuna, General Santos City. Daghan ka itag mga produkto dinhi sa Mindanao. So, lisod ang Mindanao. So, mga taga Mindanao, magandang umaga sa inyong lahat. Sambuanga, Sibugay, Davao Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, Davao City. Tanan, Sambuanga, Sibugay, Lanao Sur, Lanao Norte, Hulu-Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. Barb, kaninyong tanan, magandang umaga po. Mindanao, patanag sugodugan po. Pasiuna pa to sa ato programang Baruganan Kaibigan Mindanao!
1: Sub-Saharan Mindanao! Assalamualaikum!
0: Waalaikumsalam!
2: Mga igsoon, gempi agendao.

0: Ren Reggae.
1: Mindanao, magandang umaga po. Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamu na minaw sa ito programang Baruganan sa 98.5 emanating from the city of Valencia, the central part of Bukidnon. The central part of Mindanao, which is Bukidnon. Ang pinakasentro sa Mindanao, Bukidnon, din yung nagsumigad ang Sibya sa Radyo Kaibigan 98.5. Kaninyong daran, hato na mangayong nandan ng atong programa, wapatakasugod. Ako lang itong pasiunang dalin. Gagyatod ka ninyo sa maigdigo kabubuton sa programang Baruganan. Magampo kitang danan, duko kitang danan, uban kamu kanako, duyog kamu kanako, alang sa atong bulaw, ano pagampo?

Once again, magandang umaga po sa tumakigsun ng mga Muslim. Mupiah ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigsun ng mga matigsalog, may nabasulog, mga manubong manayaw no kasuman. Baga ilokan na world. Naimbag na bigat ka na kayo amin. Baga Bicolano, Marhay, Naga. Mga Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, Itikamit. Mga Pampangan, Mayapaabag, Ikayungan. Mga Kauturan, Kudara, nga mga Kailungguhan. Ay, abaw, maayogin nga agasak inyong katanan, Blahaw. Mga Balanan, Majembe, Tagday. Mga Waray, Maupay, nga agay, katanan. Dabawin niyo, Madihaw, Nabuntag. Surigaw noon, Marazaw, Nabuntag, Marazaw, Karazaw. Mga Butuan noon, Madihaw, Ngayinaat. Mga Tagabinggit, Mountain Province, Gawis, ay Agsaba. Mga Tagaipugaw, Map, Hud, an Algo tao namin. Mga Tausog, Marayaw, na Mahinaat. Mga Tsabakano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga Blaan, Apio Plapos, mga Tiruray, Apio Hepe, Weno, mga Tagbanwa, Madigar, Silam, Kadiko. Kaninyong tanan akong usbon, magandang umaga po. Good morning diay sa mga taga Gipo sa Buanga del Sur 101.1 Barangay Radio nga naka-hook up sa to programang Baruganan. Good morning usab sa 101 sa to ang radio kaibigan Sultan Kudarat. Good morning sa mga taga Surigao del Sur, Surigao del Norte nga naka-hook up sa to programang Baruganan, Agusan del Sur, Agusan del Norte. Radio Kaibigan Sugbong Kogon, Radio Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental o guban pa mga Radio Kaibigan stations nga naka-hook up sa itong programang Baruganan Kaibigan.

0: Arisata sa pang pagod vibe sa ubaga. Hallelujah. Ayaw sa mugtubil o gasolina krudo. Kay ugmang adlaw alasay sa buntag. Adunay dinagkong rollback sa mga produkto petroleum. Ugma na yung kumutubil sa udto. Ang diesel mo rollback og 870 matag litro. Ang gasolina nasa 6 matag litro. 6 na ha, akong giingon. Ako nang gi-monitor ang mga gasoline station sa ning siyudad sa Valencia. Tan-aon tagpila bagyo'y i-rollback nila ugma. Tan-aon ta, ayaw ninyo utay-utaya ha. Nagsugo na ang atong presidente nga dili na pwede utay-utayon. One time ang rollback, one time ang pagsaka. Dili, one time ang pagsaka, hinay-hinay ang pag-rollback. Ayaw namin ninyong ilad-ilara. Sinagaling, marutagod. Diba? Diesel, 870. 8 to 9 pesos akong tanaw, nasa 870. Gasolina, 5 to 6, nasa 6 matag litro. Og ang kerosene, 9 to 10 per liter. Ang rollback, ugmang adlawa. Onay pang pagod vibes, samtang pagpandili pang pagod vibes. Sa Paranaque, 300 kapanimalay ang naugdaw niya itong Sabado. Dito po sab, sa Sikatuna Village, Quezon City, 30 kapanimalay ang naugdaw. Sa Baseco Compound, 50 kapanimalay ang naugdaw. O sa Agbatay. Samtang dito sa Angeles City, niabot na sa 12 ang namatay sa nahugno nga gambalay. 9-story hotel, 12 na ang nagamatay. Samtang dini sa atong nasod. Ambot, kanong saan na doon ay may tabong piece. Piece 1, piece 2. O, di ba? Nadaghan mang klaseng piece. Piece 1, piece 2. O, napoy pistok. Ay, what happened to our government? Why, nakamundagin buhat. Sige lang kamundaga inaway. Ay, aliluya ninyong atanan. Pampagoodbye sa una lang nato ni. At ay pamahayag ni Senador Marcoleta. Dili ni Mao. Nasar ito. Nawa. Nasar ito na ako nabutang. Ang katong, ato itong gini-air ka ganina. Atong paminaon ang pamahayag ni Senador Rodante Marcoleta na air na to atong ibalik para masabdan gid ninyo nga naman nga niingon si Senador Tito Soto nga illegal ko no ang pag create na sad og subcommittee sa Blue Ribbon nga mag-imbestigar sa flood control. Mabaya ni hinungdan. Mabaya ni kay niingon atong presidente mahiya naman kayo. Oh, eh padayon. Kay ang gahulat, ang ginahulat sa katawhan, mugawas ang kamaturan, kinsa bagyod ang ulo-ulo ni ining tanan. Og sa surigaw noon pa, jari na sa uyo na to, naanani sa to mga utok, kinsa. Pero kulang na lang ang ipagawas kanang, investigasyon ba? Kulang na lang nga, mauni sila. Pero gahulat ang tao, pero dili na ikalimod, kitang tanan, nasayod sa kabaturan. Pero ang problema, wa pa man po nagipagawas. Maghulat, kita, mga kasuhan man ta. Di ba, hindi lang kalang mahat. Ah. Hindi lang bala ka mo, yadi punggol, kay gadi pukpuk. Amo nang mahat lang kayo, hindi bala ka mo mahat. Ah. Monay atong ipaabot. Naingon po dahil si Jude Asidre, nga dili, wrong timing ko, no? Ang pag-investigar sa Senate Blue Ribbon Subcommittee sa Blood Control, kay na impeachment. Lahi man ang impeachment, Congressman Jude Asidre. Latara kay Congressman. hindi pahala, wag pahala ta, oh, di ba? Congressman ay palata. Say timing lahi man ang subcommittee sa kini ang blood control. Lahi man pud nang Senate committee sa kini sa Senate as they will act as kini mga senador will act as kini senator judges sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Lahi man ha. Lahi man po nang, kaw galing Congressman Jude Asidre, ayaw, hindi bala pagbulabuga na, da kaya muna na, iya, nga pagkuhan, pamapinawan, magkulit na.
1: Baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan.
2: Ah, ganun mo? Baka hindi naman siya salita si Senador Jinggoy.
1: Talagang siya, halos minuminuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13.
2: So, may tumatawag po sa kanya? May kumakausap? Personal? Telepono? Ganun po?
1: Lahat ginagawa.
2: Oho.
1: Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo.
2: Okay.
1: Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang diyan sa 13.
2: Tako, ay madigat. Ngayon, sure nga yan.
1: Nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Kanya tatlong araw lang yan, one week lang yan, makukuha namin uli yan.
2: Opo.
1: Di ba?
2: Oho.
1: Hindi lamang siya pinapressure. Maski si Senator Joel, ganun din.
2: Nako.
1: Ako naman kasi, hindi na nila ako ma-pressure siguro. Kinasuhan nga ako, nag-invento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, ang lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Ano ang magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13?
2: Oho.
1: E di sila na uli.
2: Ah.
1: O ano ngayon ang mangyayari kapag ka sila na uli?
2: Opo.
1: Tatakpan na naman nila yung flood control investigation.
2: Nako, na-blurry.
1: Doon lang tayo napupunta rito eh.
2: Oho.
1: Doon lang tayo napupunta rito.
2: So ang lundo ba ng lahat ng ito, Sen, eh, ano? Ausapin ng flood control kasi mukhang natatakot silang may mabulgar o mabuyangyang sa likod nitong flood control issue na ito, flood control scandal?
1: Hindi mo ba nakikita?
2: Eh, parang doon nga po ang puntirya. Pero teka lang.
1: Ayaw nila na magpatuloy yun.
2: Uh-huh.
1: Ang isang pinakamabuting paraan para sa ganun ay hindi na matuloy yun, kinakailangan sila ang mayorya.
2: Maagaw sa inyo.
1: Eh ngayon, nagsisimula pa lang kami, di ba? Organization pa lang.
2: Opo.
1: Papunta pa lang kami. Ah, palagay ko sa Lunes, baka mag-announce na si
2: SP
1: Alan.
2: Opo.
1: Magtawag na siya ng schedule ng Blue Ribbon.
2: Ah, mag-schedule na po?
1: Baka Lunes, mag-schedule siya.
2: Ayan, naku.
1: Kasi alam mo, kinakailangan niya mag-schedule kasi hindi naman kagad nagagawa yun dahil sa kinakailangan naming masatisfy yung notice. Tatlong araw ang notice kasi, Jen.
2: Tama po.
1: Bago makapagpatawag. So, alimbawa, gusto niyang magpatawag ng Webes o ng Biyernes.
2: Monday pa lang.
1: Monday, ilabas na yung mga notices.
2: At
1: pagkatapos, ino-notify lahat yung inaakala niya na dapat ay maimbita at sila ngayon ang humarap sa pagkakataong ito sa pagpapatuloy ng investigasyon.
2: Oho. Nako. Balikan ko lang sa inyong kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may lobas sa social media, ang pinapipili daw eh, prinsipyo o plunder?
1: Ay, totoo yun.
2: Nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy eh.
1: Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano?
2: Opo, opo, opo.
1: Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh.
2: Di ba?
1: Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder ka agad ikakaso sa'yo. Mm-hmm. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito,
2: mm-hmm,
1: wala kang kalaban-laban eh.
2: Opo.
1: Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka agad, kulong ka agad. Ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing.
2: Opo.
1: O, yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, mm-hmm, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig, talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy?
2: Oh.
1: O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talaga may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila?
2: Antindi pala.
1: Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mulat-mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito eh.
2: Opo.
1: Anong dahilan dyan? Bakit pati ako'y kinasuwa ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito.
2: Uh-huh.
1: Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ka ito'y nagpatuloy, nagpatuloy, opo, at natukoy natin sila, oh, yun ang gusto nilang hadlangan.
2: Uh-huh.
1: Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya,
2: opo,
1: nakita mo ba naman, siyam na buwang singkad.
2: Totoo, totoo.
1: Ay, kinuha niya yung Blue Ribbon Committee, kung ano-anong katwiran ang ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ang sinasabi, kesyo ganito ang gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatawid yun?
2: Uh-huh.
1: Sa loob ng siyam na buwang singkad din, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami.
2: Oh,
1: at gusto po namin mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun.
2: Uh-huh.
1: So, ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin ka agad dyan ang issue na yan, sila na naman ang mayorya.
2: Uh-huh. Nako. Eh, ngayon ko nare-realize yan. Tama pa rin sa amin mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Ay, mabigat yun.
1: Wala muna doon sa punto na yun. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh.
2: Opo, opo.
1: Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito.
2: Ah, yun na nga. Oho.
1: Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na huwag kang magpakulong.
2: Oo naman.
1: O baka sakaling bukod doon ay baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo.
2: Lilipat, ganun lang naman pa.
1: Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin.
2: Prinsipyo na po ito.
1: Alam niya prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? No, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it.
2: Yun, oo.
1: So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan, hindi siya kumalas sa amin.
2: Uh-huh.
1: Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo, na labing tatlo kami.
2: Uh-huh. Well, again, sir, liwanagin lang natin, hindi natin binabanggit ito, kundi parang kampiyan si Senador Jinggoy, para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya. Doon sa kanyang prinsipyo
1: na. Yung paninindigan niya, yun, binabanggit natin sapagkat opo, alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang siyang sinasabihan.
2: No?
1: Gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa'yo?
2: Oho.
1: Oh.
3: Sub-Saharan Mindanao! Assalamu alaikum! Mga igsoon.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
10: Yes, akin sa ni Palayog?
11: Si Igan Best Paler ni Paso?
10: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
11: Kalang, mag-testimony lang ko sa Bitimak Beta Paso. Kasi si Igan, pindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
10: cellphone. Okay.
11: Pinako.
10: Yes,
11: Yung apo ko, no, kalalaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o Bitimak sa kabuo ka ilum ko nung nagbitimak ang iyang apo kay petis kita ospital kaya limag-limag sa kaskita piyan pagka man ato gidala na nila ospital si doktor ni iyong kunong doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning yung apo di ay ma'am nga nawala naman ang iyang sakit sa piyan kaya ang kaya hindi nga doktor pastor ang kuan ko nung
10: appendicitis ni buto yes
11: appendicitis ni buto na daw niya natingala ang doktor nga nung wala ko nung makadaot ng bata ganing buto naman ang appendicitis hindi niya nga simak nga kung ipa inom to siya nga yung kunong doktor nga ay tipaminawan di ay mo sa anang radio dahil siya nga tipaminawan may kamimbro mami sa kaibigan mo utong doktor may gani kaya painom ninyo bitimak kaya kung wala pa delikado kayo ni imong apo namatay na unta ni utong ipon yung paslamat pastor bonay yung testimony pastor nga salamat sa Ginoo nga doon ay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag o kayo kaya kung wala pang bitimak singali patay na iyang apo kuno pastor.
10: Okay, salamat kay Iga na salamat Iga na bit
12: haplas po kay aroma na eh.
13: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ani ka distagong, nagpalis ko duha.
12: Okay, duha ka ruma, okay.
13: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
12: Oo.
13: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuan. Tambal
12: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
13: Oo, nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
12: Salamat sa Ginoo na ya.
13: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
12: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
13: Salamat kayo.
14: Oy, Maray, gahinuktok mali ka diha.
15: O lagi, Maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Maray. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop. Everybody line up!
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
4: Naapari ay na!
17: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
16: Kanindot no?
17: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
17: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Lu, nganong katakiang ka man?
1: Sakit kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan or sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: May good news!
4: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
3: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
5: Sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
9: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong nga time nga naay kuan sa akong matris na gukol dako kaayo. So kapila ko nagtibiis, dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan, ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo o naglaong gyud ko nga, ang bidjimak as in gyud makaayo. Kay wa man gyud ko gadayon og kuan, kanang wa ko makuha igyud og matres hantod karon. Dako ko salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gid na to ang bidjimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice, daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung atubang na ko sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa akong ipon nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot o ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto yun o giupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mumpalit na lang kong bidjimak, naginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta magkapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag bijima kung unsa akong bateon.
13: Happy anniversary.
14: I love you. So
13: beautiful. Akong gift nimo.
14: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
13: Ganahan ka?
14: Salamat, Han.
13: Di pa.
14: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
13: Ang unsan?
14: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
13: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
15: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
18: Unsa ato igan?
19: Nakoy magulang Pastor Banga. Nagsakit dito sa takurong Pastor. Nagduaw ko dito Pastor sa iya, dala kog bigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
18: Unsa dai ang sakit?
19: Duha na ka bulan Pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na kanang
18: bukol
19: sa junior Pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot Pastor, tiil. Aguy ninig kay tanawon Pastor. Ta inom na ako sa bigimak. Duha ka buok Pastor.
18: Duha ka buok.
19: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di hapon ka buo, Pastor.
18: Yes.
19: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
18: So, nakasimba.
19: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Maghilat, kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
18: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
19: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiyang matiin.
18: Upat lang kakasulaan na inom. Nakabakod.
19: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo Pastor, nagdito mga bukol siyang lawas Pastor, nangawala man ta na.
18: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Iga ayo.
19: Sige Pastor.
18: Yes, okay,
19: Pastor.
18: Salamat.
14: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
20: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
21: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso, samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor, samad akong ulo nga murag gid akong gita tambal. Naulian gid siya. Ako sa Ginoo nga sila magagamit kun ining half plus.
1: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
21: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
1: Okay.
22: Surprise! Lola!

0: Printing Services.
1: GRD Printing Services.
2: Nagtanyag sama sa large format outdoor sticker.
3: Tarpaulin Printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. Og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
8: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambang nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahan.